0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Anya tinag dati yung tagsaksakit yung maging mo? Bago ka na-cleansing, anya tinag-randam mo yung tagsaksakit yung maging mo?
6: Ang rubidi ko ato, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidney, tapos dato'y rusok.
5: Rusok.
6: Dato'y natin mo natakagastic acid di hospital.
5: Di hospital. Anya tinag hospital na nag-tika tayo?
6: Na-admita di Lamut.
5: Manungal daw?
6: 7 days.
5: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Mayunik. Anya, tata, anya tina, ano ba yung naramdaman mo ngayon?
6: Mayatin.
5: Mayatin. Awan na titag sakit rin. Sikit mo.
6: Awan ito.
5: Rosok mo. Nairuwar mo ti, bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka. Ado-ado ti, nairuwar mo ti, pati liver mo, no?
6: Uwindo.
5: Di balay nyo, ada pa yung pag-uwi mo?
6: Ado.
5: Ada pa yung nairuwar? Di balay nyo, na pati liver na?
6: Uwindo.
5: Ado pa yung?
6: Masit lang ito.
5: Masit lang. Taga sing na, taga Lamot?
6: Taga Lamot ito.
5: Lamot, tipogo na?
6: Uwindo.
5: Ano yung kumplito mga ramol?
6: Bird? Bird, galang yung hapawin.
5: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo, ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa na ikiman na tipi-tipi-tipi-tipi pakaagasa.
5: Like me, tas awan tayo operasyon.
6: O ito.
5: Naitakin mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
6: Salamat din ni Apo, tatatong. Ang instrumento ng nangagas kanya ng mga kuat at sa gubami.
7: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po ang inyong DJ, your very sweet and very lovable Lucia Ki. Yes, it's me, it's DJ Barry. Ating po napakinggan ang Weezing. Wake Up, and that song was brought to us by Moon Sky Park, where every say becomes a beautiful memory. Yan, sa mga naghahanap po ng kanilang apasyalan, pupuntahan, ayan. Pero po dito sa Ramon, yun po ang Ramon Sky Park. So you must try this one, sweethearts, okay? Ang ating pong oras, 8:20 na po ng umaga. Hello po sa lahat na nag-uumagaan sa mga oras po na ito. Isang malamig na umaga. Medyo wala pang araw. Pang maghapon na naman na ganito ang ating panahon. Huwag niyo pong kakalimutan magbaon po ng payo. Napakahalaga po niyan. Kasi dahil po sa habagat o southwest monsoon, ito po ay tatagal pa ng 1 to 2 weeks pa, mga sweethearts. Matagal-tagal pa po ito. Kaya, ayun, be ready lang. Yung mga hindi na makapagpatuyo dyan. Pangit na yung pagkakatuyo. Hirap ano. Lalo na kung mahilig ka talaga magpatuyo sa init ng araw. Yung, ay, meron kasi mga hindi komportable. O yung parang nasasatisfy sila pagka natutuyo sa araw. Kasi nga po, ang araw ay makakapagpaalis ng mga bakterya. Yes, sa mga germs sa ating mga dami. Tapang ba naman ng araw, di ba? Talaga machuchugi. Mag-ingat po tayong lahat sa mga ano, magbaon tayo ng mga kapote. Sa mga madalas pong lumusong sa tubigan. Ayan, magbota kayo. Huwag niyong hayaan po na yung mismong papo niyo dumadampi po sa tubig. Dahil hindi po natin alam kung anong naihalo niyo. Mamaya ako magka-leptos ka pa riyan. Mahirap ang kalaban yun. Magbaon po ng ano ha, ng mga gamit kapag ganitong panahon. Mas maganda nang maiwasan kaysa naman na makatch mo pa yung virus. Okay, ingat po tayo. I'll be back, dyan lamang po kayo. Ito pa rin po yung link ko, DJ Barry. You guys are tuning to Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Azul.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Agislan ko nang uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako yung umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako ay umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be MX3ordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hoy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: favorite song, Sino by Unique. And that song was brought to us by Bionic Herbal Coffee. Hello po, magandang morning. Welcome back to my program, The Wake Up Call. It's already 8:53. Napakabilis po ng oras, mga kapatid. Ayun, patuloy lamang po sa ating pakikinig dito sa Sweet 97.7 FM. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang ating gising? Kayo po ba ay nakatulog ng maayos? Kasi nga Lunes na naman, ano, napakabilis ang araw. Ako nga feeling ko, hindi ako nag-weekend. Oo, may mga ganap sa buhay. Pagka ganun, di mo na talaga napapansin yung araw. Napakabilis lumipas. Ayan, dahil napakabilis lumipas sa mga araw, kung lagi po natin isipin ang maging masaya, maging positibo. Ayan, wag po natin kakalimutan yan, okay? Napakahalaga po yan sa ating buhay. Ayan, sa lahat po na nagda-drive ngayon. Ayan, kamusta ba ang ating daan? Tuyo na ba? Medyo madulas. And then, syempre, dapat alam natin. Lalo na sa mga babiyahe, yung mga nakikinig sa atin ngayon na medyo malayo-layo po ang pupuntahan. Syempre, maganda rin kapag alam nila pag umuulan doon, kapag anong lagay ng panahon doon, para ready, di ba? Kasi kahapon, ang lakas daw po ng ulan dito po sa may Biskaya. O, dito naman sa atin, hindi naman ganun. Medyo ambo-ambon lang. Pero doon, super lakas daw po, lalo na nung hapon. Ayun, sa mga nagda-drive, nagbibiyahe, mahirap din kasi sa nagmamaneho. Pagka malakas po yung ulan, minsan zero visibility. Wala tayong makita sa ating windshield sa daan, medyo malabo. Opo, yun kasi may struggle ng mga driver yan. Diba? Pero pagka-hustler ka na tayo. Kaya mahalaga rin po yung malinaw yung mata natin na nagmamaneho. Kaya may mga test tayo, diba? May mga medical tayo pag kukuha tayo na yung driver's license. Ayan. Kapagka medyo mahina-hina, magumamit ka naman na po ng salamin. Oo, wag mo nang ipilit, ha? Magsalamin ka na kung gusto mo pa talagang mag-drive. Kasi mahirap naman kung ipipilit mo. Tapos mamaya, hindi natin inaasahan, diba? Sa daan, may mga hindi ka mapansin. Mahirap na, okay? Dapat ingatan din natin, hindi lang ang ating mga sarili, yung mga nakakasalubong din po natin sa ating daan. Siyempre, nag-iingat din sila eh. So, dapat mag-iingat ka rin. Back. Diyan lamang po kayo. Muli po ito po ang inyong abang lingkod. Very sweet and very lovable, the Shaggy. Yes, it's me. It's DJ Bear. I'll be back. Dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.
1: Sweet 97.7.

0: Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health, Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternatibo Medisina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At laging nagpapaalala na huwag kalimutang protektahan ang mga selula sa ating katawan. Protektahan ang ating kalusugan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at My TC. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na magandang pakikinig sa lahat na nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa mga nanunood sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. At sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan sa ating live daily sa ating page. At lalong-lalo po makaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating programang Health Alert, atin munang pakinggan ang isa na namang good news sa araw na ito sa isang kababayan po natin na napasaya at natulungan dahil po sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant capsule na tumutulong maiwasan ang pamamaga, pananakit, hypertension, diabetes at marami pang problemang pangkalusugan. Sa araw na ito, ating mapapakinggan ang isang kababayan na po natin na mayroong mataas na blood pressure. At kahit nag-inom na ng maintenance, hindi pa rin bumababa ang blood pressure. Kaya sinubukan ang DTX 500 Herbal Capsule.
2: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez, taga Maasin.
3: Sir, user po kayo ng DTX 500.
2: Opo, sir.
3: Ano po yung mga nararamdaman nyo, sir, bago kayo uminom ng DTX 500 po?
2: Ay, nag-maintenance po na ako ng gamot sa high blood. Ay, nung ako'y uminom na ng DTX 500, nawala po yung aking high blood. Ngayon, maganda na pakiramdam ko. At tuloy-tuloy pa rin ang aking pag-inom ngayon ng DTX 500.
3: So, ibig sabihin, sir, before, mataas ang blood pressure mo at meron ka ng maintenance. Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
2: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya sinubukan ko ang DTX 500.
3: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
2: Oo, nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos.
3: So ano ang masasabi mo, sir, sa mga meron ding mga maintenance na kahit may tinitake na maintenance, mataas pa rin ang blood pressure katulad ng nararamdaman mo at natulungan po kayo ng DTX 500 Herbal Capsule?
2: Okay, sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang pulubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
3: Ano nga ulit pangalan natin, sir?
2: Ako po ay si Magsaysay Martinez sa Gamasin, Palawan.
1: Yan po makaibigan, isang kababayan po natin na natulungan na naman sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule. Kaibigan, ang kapsula na nagtataglay na 1.3 million antioxidant makaibigan units na kailangan ng katawan para tanggalin ang pamamaga, pananakit at pagandahin ang daloy ng dugo na nakakatulong sa mga kabayan po natin na meron pong mataas na blood pressure. Sa mga kabayan natin dyan ha, na kahit 10 years nang nag-maintenance, high blood pa rin. Uy, sa mga kabayan po natin dyan, 15 years na, meron nga tayong pasyente mga kaibigan ha, biruin nyo, 15 years nag-iinom ng maintenance, high blood pa rin. Tingnan nyo mga kaibigan, hindi ba kayo nagtataka? Kaya pag ganyan na problem, kailangang tingnan nyo po ang inyong lifestyle. Tingnan nyo po ang inyong mga kinakain. Kasi kahit meron kang maintenance, kung ang iyong mga kinakain ay pampataas ng blood pressure, wala pa rin pong mangyayari. Kasi nga po, lagi natin sinasabi, halimbawa, meron kang sasakyan. Ibig sabihin, pag bibili ka ng sasakyan, meron kang extra na gulong. O, diba? Meron naman talaga yan. Hindi ibig sabihin na meron kang extra na gulong, hahanapin mo na yung pako at sasagasaan mo. Kasi meron kang extra na gulong. Hindi ganun, di ba? Hindi natin ginagawa yon. Katulad lang po yan ng maintenance. Hindi ibig sabihin na meron kang maintenance, pwede mo nang kainin lahat. Sabi na iba, kain tayo. Inom lang tayo ng maintenance. Diyan po, makaibigan, marami ang nadalis. Diyan po, marami ang na-stroke. Dahil ang akala nila, pwede na ang lahat kapag may maintenance. Mali po yun. Kaya kung gusto nyo po, makaibigan, matanggal ang maintenance, hanapin po ang dahilan. Halimbawa, mahilig ka sa taba, mahilig ka sa karne, mahilig ka sa pritong pagkain, mahilig ka sa maalat. Baka yan po ang dahilan na kapag na-moderate nyo po yan or natanggal sa inyong diet, na bago ang diet, mag-normalize din po ang blood pressure. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule nagtataglay ito ng 1.3 units ng antioxidant na nagwawali sa daanan ng dugo. Nagtatanggal sa mga barabara para gumanda ang blood pressure. O, yun ang kagandahan mga kaibigan. At ang kagandahan ng antioxidant, hindi lang yung puso ang pinoprotektahan, ang ugat, hindi lang yung barabara ang tinatanggal. Ang kagandahan sa DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, even ang tinatawag nating mga selula natin, pinoprotektahan nito. Kasi nga po mga kaibigan, araw-araw, inaatake po ang ating mga selula ng mga free radicals galing sa pollution, galing sa mga fried foods, galing sa stress mga kaibigan, na kapag wala tayong panglaban, yun yung dahilan kung bakit madali tayong magkasakit at mas madali tayong tumanda. Kaya kailangan natin ng protection, ang antioxidant mga kaibigan na makukuha sa DTX 500 galing po sa mapait na bahagi ng tubo na nung sinukat ay umabot sa 1.3 million ang units ng antioxidant na kapag mainom nyo po yan, nagiging transferred antioxidant po yan sa ating katawan na tumutulong protektahan ang mga selula laban sa oxidation. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Sira Mam DTX 500 Arah-arah BBD semua kebutiga DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun and nearest na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko na hirap na ako sa pagkinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang pagkinga ko at makas ang pakakatawan ko.
0: DTX 500 BBD sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Tuloy tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At lalong lalo na sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117. Lalong lalo na sa mga kabayan po natin dyan. Nasubukan nyo na ba ang ating Clinica DTX Coffee Mix, kaya nag-normalize na ang iyong bowel movement? Sa mga kabayan po natin dyan na constipated, subukan ang Clinica DTX Coffee Mix. Ito ang detox coffee na kapag nainom mo ito, hindi lang yung coffee ang mai-enjoy mo, yung aroma, yung init na nagpapa-enhance ng digestive system, ang kagandahan, pinapaganda pa ang bowel movement. Laging bloated dyan, laging may hangin ang tiyan, hindi po nakakadumi ng normal dahil mahilig ka sa extra rice at mahilig sa tinapay, ay nako, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makaibigan sa pagpatuloy sa ating programa, Health Information po muna tayo.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, pag-uusapan na naman natin is all about tendonitis. Ano ba itong tendonitis, makaibigan? Isa sa mga persistent na problema ng mga nagkakaedad ay ang tendonitis at tendinopathy. Mga problema ito na nagdadala ng pananakit sa mga joints gaya ng siko, kamay, tuhod, balikat, baywang at iba pang mga joints. Ang tendon, makaibigan, ay ang matibay at flexible na band ng fibrous tissues na nakakonekta sa muscles at buto. At sa lahat ng mga selula sa katawan, ito ang vulnerable o prone sa wear and tear at sa tagal na paggamit nito ng katawan. Ang tendons ay nasisira. Okay lang sana kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka at may DC araw-araw. Dahil ito ang nakakatulong ng malaki para makaiwas sa inflammation sa mga tendons at maiiwasan ang pananakit. Kapag na-diagnose ka ng tendonitis, ibig sabihin na mamaga ang mga tendons. At isa sa dahilan nito ay ang stress na nakukuha sa repeated movements, especially sa mga athletes or nagkakaroon ng acute injury kung natutumba, nababagsak at na-stretch or nabubugbog. Dahil kapag na-irritate or naunat ang tendon ng sobra sa kanyang normal range motion, nasisira ang mga cells nito at namamaga. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. Dahil ang taglay nito na 1.3 million units ng antioxidant ang tumutulong bawasan ang stress sa mga tendons na dahilan ng pamamaga. At kung namamaga na at nananakit ang mga joints, ang anti-inflammatory na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule, tumutulong tanggalin ang pamamaga. Kaya mag-DTX 500 Herbal Capsule na at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung na-injury, sundin ka agad ang RICE treatment o R-I-C-E. R for rest, I for eyes, C for compression, at E for elevation. At bawasan mo ang pagkain ng literal na rice dahil ang kanin at iba pang source ng carbohydrates ay mga pro-inflammatory. Kaya sa mga Pinoy, common ito na karamdaman. Dahil mahilig sa extra rice ang mga Pinoy. Malakas sa karbo, malakas sa kanin. Okay lang sana kung bata ka pa, pero kung nagkakaedad na, dito na nagkakaroon ng pananakit ng mga joints dahil sa inflammation. Lalo na kapag mahilig ka pa sa white bread, pasta at iba pang klase sa carbohydrates. Kaya habang bata pa at di pa nananakit ang mga joints, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C na.
0: DTX 500.
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng Vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
2: Actually, makaibigan, ang tendonitis ay nawawala lang ito sa loob ng ilang mga araw. Pero ang tendon injury, tumatagal ito ng 2 to 6 months. Kaya huwag nang hintayin pa na magkaroon ng chronic tendonitis. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Dahil makaibigan, nakita sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ang tumutulong maiwasan ang pagka-stress at pagkasira ng mga cells sa tendons. At lalong-law na ang anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ang tumutulong, makaibigan, tanggalin ang pamamaga para madaling gumaling ang injury. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C, isa din po itong antioxidant na kapag nakasama sa DTX 500 Herbal Capsule, nagiging superior antioxidant ito na tumutulong tanggalin ang pamamaga at maiwasan ang tendonitis.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
4: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga, piliin ang kape na mayaman sa antioxidant. Ang kape na nagpapalakas

0: DTX Coffee Mix.
1: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke kasi ang daming kumakalat na peke ngayon sa online. Dahil alam nila mga kaibigan na epektibo ang DTX 500 Herbal Capsule, marami po ang gumagamit nito, ginagawan kaagad ng copy, ginagawan ng peke. At kung titingnan mo, naka-soft gel, nakabuti, walang manufacturing, kaya mag-ingat po tayo mga kaibigan, baka yan po ang ating mabili. Para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil sa mga pharmacy, siguradong ang legit na mga produkto ng Clinica D Alternativo ang inyong mabili. Kapag bibili, siguraduin na naka-box, naka-blaster, at may pangalan na Clinica D Alternativo Medicina. DTX 500.

0: Philippines. Mag-GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik. VitaC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-VitaC, araw-araw, mabibili sa mga butika. VitaC, the alkaline vitamin C. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Dosis sa baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
2: Sinubukan ko ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kaya sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako.

0: Kapag ako umiinom, nung nakatik ako ng BPX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako. BPX 500. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, BPX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. BPX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: BPX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. BPX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Yan po mga kaibigan, mga sukid na kapakinig, ang mga napasaya at natulungan dahil po sa araw-araw na pang-inom sa ating mga epektibo na mga produkto. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Uy, kaya nga po sa mga kabayan po natin dyan ha, na laging matamlay sa trabaho. Matamlay lagi ang araw. Parang wala laging gana magtrabaho, mga kaibigan. Nako, subukan nyo po ang Klinika DTX Coffee Mix. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mataas na po ang asin. Sa mga kabayan po natin dyan na nang lalabo na po ang mga mata. Ay, subukan nyo po ang Mighty C Alkaline na Vitamin C. Ito ang Vitamin C na alkaline. Kahit inumin mo bago kumain ay hindi hahapdi ang tiyan. Sa mga may ulcer, sa mga may gastrointestinal problem, ito ang Vitamin C para sa iyo. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117.
1: DTX 500 Health Alert.
2: At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal. One capsule, 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron nakasabay sa oras ng inyong pag-inom, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras para makuha talaga ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin dyan na may maintenance na sa diabetes for how many years pero diabetes ka pa rin. Sa mga kabayan po natin dyan na umiinom ng gamot para sa kolesterol, ang kolesterol hindi pa rin po bumababa. Sa mga kabayan natin dyan na meron pong mga maintenance sa hypertension pero ganun pa rin, nananakit pa rin ang batok, laging kinakabahan, parang tumitigil minsan ang tibok ng puso, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam ko mga kaibigan, katulad ng iba na sinubukan din nila, nakita ang napakagandang resulta. Nag-normalize ang blood pressure, no? Nag-normalize ang blood sugar, mga kaibigan, nag-normalize ang cholesterol at gumanda ang pakiramdam. At ang kagandahan ha, kapag nakasabay ito sa inyong mga maintenance, hindi lang yung mga maintenance nyo ang kinokorek. No? Pinapaiwas pa sa stroke, sakit sa puso, atay at problema sa kidney. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Kasama po ang inyong lingkod, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na ingatan po natin ang ating katawan dahil ito po ang ating puhunan. Puhunan po natin yan, makaibigan, na kapag yan ay bumagsak, yan po ay nasira. Nako, mahihirapan tayo makabawi. Kaya kailangan natin ng proteksyon araw-araw laban sa mga free radicals at karamdaman. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At para makuha ang optimum health. Sabayan talaga ng healthy lifestyle, pag-i-exercise, saktong tulog, at pauminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Hanggang bukas na namang muli, makaibigan, sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Klinika di Alternativo Medicina. God bless po sa ating lahat at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
3: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako bilib.
4: May digmaan. Mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
5: Authentic Filipino flavor ba ang hanap mo? Tara na sa Don Pedro's Diner, the home of delicious Filipino favorites that bring family and friends together. From tender kambing dishes to flavorful pato, juicy manok, and your all-time Filipino favorites. Every meal is freshly prepared with rich, authentic taste you keep coming back for. Whether it's a family dinner, a celebration, or a simple food trip, Don Pedro's Diner is the perfect place to satisfy your cravings. Visit Don Pedro's Diner today or reserve your table by calling 0917-505-7574. Don Pedro's Diner is located at Barangay Calo West, Santiago City. Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart.
6: Katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Pau. Oh wow!
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas.

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata. Dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
2: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Ay, ay, ay.
5: Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
6: Bakit naman, Maring Charmaine?
5: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
6: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
5: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
6: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
5: Jewelry loan? Paano yun?
6: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
5: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
6: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
5: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
7: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Wilsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk 3, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swabe yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Bisadeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, Bisadeco Memorial Homes and Chapel, Bisadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Bisadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Bisadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Bisadeco Rice, Bisadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Bisadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Bisadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning. It is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.

0: mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
10: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
11: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. DJX 500, araw-araw, mabibilis sa mga butik. DJX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DJX 500, mabibilis sa mga butika.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

Ayan, makapalagip daw ang mga piniplay nating music. Alright, since we started our live stream, ayan, mga batang 90s, kaway-kaway. Kumi-quit playing games, ayan, kumu-quit playing games ang peg. At syempre pa, sinundan, okay, alright, it was preceded by, ang hirap mag-Tagalog ha. Baligtad, ano? Mahirap na pala mag-Tagalog ngayon. Nung araw, mahirap mag-English. Ngayon, mahirap na mag-Tagalog. Kasi first language na natin ang English. Charot. Sana all first language ang English. Diba? Yung mga bagets ngayon, first language na lang English. Medyo hirap na silang mag-Tagalog. Ayan. Sumasakay na may mga kasama ko rito. Oo nga, paminsan-minsan na mag-Tagalog naman tayo, di ba? Hindi puro English, di ba? Anyway, that was preceded by Boyzone's mag-Tagalog pero nag-English pa rin ako, no? Okay, all that I need at syempre pa, bago yan, nag-play tayo ng If I Let You Go, o diba? So, nakaka-relate ang maraming batang 90s na nakikinig sa atin ngayon. Naka-live na po tayo mga sweethearts, kaya ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Hanggang alas 12 po yung ating live stream. At mas mainam kung kayo'y magko-comment na this early sa ating Facebook Live, okay? You may visit our official Facebook page and there you have it. Makikita nyo po yung aking pagmumuka. Ayan, nagsasalita po sa kasalukuyan, okay? And of course, it's never complete without me playing more beautiful music right here. The next one is from, guess who? Orange and Lemons. Okay, this one is the voice of McCoy and Space Flower. Okay, here's Salawikain. Tama ba? Space Flower or Orange and Lemons? Ah, okay. Sige, Space Flower na lang featuring McCoy. With Salawikain. Enjoy!

0: 97.7.
1: Drive.
0: The radio scan stops here for the hits. 97.7.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samyupsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: TKX 500.
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa TKX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: TKX 500.
8: Bibili sa mga buti.
6: TKX 500.
8: TKX 500.
6: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500, stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pantlaban DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from in.
6: Mahalagang paalala, ang Dry Mac

0: Ako sige nang Adena, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Eldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Leo Enterprises.
1: Located at Villarica Building,
0: City Road,
1: Centro West, Santiago City.
0: Caller text 0917-855-8430.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, disease begin, the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin, Sir Ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City Branch. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City. Ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, Ma'am, Sir, health is wealth, prevention is better than of cure. Ang himinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, Ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano pong cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lemuel Sonyo. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawa rin ng parangal ng Yulikot na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
0: Mabisang herbal medicines at

0: pakiinom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines Sardines po na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel.

There you have it, the song from Jessie J featuring David Guetta, mga sweeters, a song entitled Laser Light. And this song is brought to you by Brigada Distribution Incorporated. I would like to welcome you sa ating programang The Supercharger Show, mga sweeters. Of course, you're with your chinitong DJ, DJ Chino. Happy Monday afternoon, mga sweeters. Today is the 10th day of August. Oras po natin is already 2:19. Sana ay okay ka lang, no? Sana ay masaya ka today. Sana naging productive or sana productive ang araw mo. Ano na? Kumusta naman na po kayo, mga sweeters? It's been 3 days since hindi tayo nagkarinigan. Hindi tayo nakapagkumustahan, ha? Maya, pakita naman kayo, ha? Or makipagkulitan kayo sa ating bardagulan, sa ating live stream. Maya, alas tres po yun. Anamit tinapaspasamag iti weekends mo. Aduya tinobra mo di Sabado. Nakain na nakaya. Or ano pa ba? Wala masyadong maisip. Nakapag-anuhin ka ba? Nakulayan nyo na bang inyong mga drawings? Hindi pa yan for sure. Oy. Wait lang, parang kailangan ko magkape. Sa mga gusto pong magpabati, magpa-shoutout dyan, feel free to message me sa mismong Facebook page ko po. That's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. You can also send me a message on our official text line. That's 936-322-6700. Once again, that's 936-322-6700. Ipa-shoutout muna yung makarapat dapat ipa-shoutout dyan. Ay! Napangiti siya. Ay, meron palang ganun. May karapat dapat palang i-shoutout eh, no? Sino kaya yung maswerteng iyan? Shoutout din sa mga sweethearts nating medyo pagod na. Laban lang tayo ng laban, guys. Ganyan talaga kapag Monday. Diba? Yung parang hindi pa ready yung katawan mo. Parang, alam mo, parang naka-bastion pala yung katawan mo. Naka-rest day mood pa. Ano kasa talaga yan, anus nyo? Kailangan tayo tiagbiag, kailangan tayo tiagubram. Kaya gisingin mo yung sarili mo, magkape-kape ka na dyan. Or makinig ka dito, oh. So mga meron ding mga, yung mga nangangailan ng payo dyan, no? Alam nyo na, message nyo lang ako, napakahusay ko mag-advise. Hanggang advice lang. Diba? And shout out din sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon sa kanika nilang mga sasakyan. Yes, oo. Merong magaganap na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo tomorrow. Yes na yes, mga sweethearts. Kung mamaya i-update ko kayo, ha?

There you have the song from Shawn Mendes, mga sweeters. The song entitled If I Can't Have You. And this song is brought to you by Casino Plus. And you guys are still listening here on Sweet 97.7 FM with your chinitong DJ, DJ Chino. Shout out sa mga nakikinig sa atin ngayon. Shout out sa roof steel builders at dito sa may Mabini, Santiago City. Lagi silang nakikinig dyan. And also shout out din sa may El Torogi. Ay, ano na, nakasila naman po ba ang El Torogi dyan sa may sentro mo? Speaking of sentro, yung mga sweetheart po natin nakikinig dito sa may Sentro Department Store. Oy, pwede ka mag-shopping dyan kahit wala kang masyadong budget since meron naman silang tawag dito. Meron silang Simon Financing. So kung alam mo yun, hindi pa pumapasok yung sahod mo, pero kailan mo nang mamili, dyan ka na mamili. Sentro Department Store, baka naman. And also, shout out yung mga listeners din po pala natin na nakikinig dito sa may Unison Home Hardware na yung Bag-Amalim sa mga nagkagandahang mga sweethearts natin dyan. Saka nagkagapong mga empleyado dyan. Ah! Nagtinginan pa kayo. And of course, makakalimutan ko ba yung mga taga-Bandes Auto Care? Ano na? Marami ba tayong tanggap today? Sino pa ba? Yung mga taga Cordon, welcome Depo. Hello. Ang dalim ng hello ko. Parang boses sa lima. And of course, shout out sa mga team bahay. Adyagay Artabaleda lang naka-old dog. Rest day daw yung Brian Day. So, sulit-sulitin nyo lang yung mga yung mga oras na wala kayong paso. Deserve na deserve mo din kasi magpahinga. Pero huwag kang magpahinga ang tuluyan, ha? And of course, batiin ko na din yung mga nagagapong mga drivers natin na nakikinig. Yung mga driver ng mga van, mga bus, mga jeep. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, ha? At syempre, shoutout sa'yo. So, gusto magpahabol ng kanilang pagbati, mga pa-shoutout at syempre mga song requests. Just send me a message sa ating text line. 0936-322-6700 or sa mismong page po natin. Or page ko pala, dinamay ko pa kayo. So, yung page ko po, DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Yes, may page po talaga ako. Okay, ito muna. Buhay ko muna ng ating next song since mamaya magla-live naman po tayo. Anyway, magla-live pala tayo mamaya bandang alas 3, mga sweetheart. So, kung hindi ka nan mga... I mean, hindi ka masyadong busy sa nabanggit kong oras, alam mo na, makinig ka na sa 97.7 FM. Okay, ito na. Pa-follow na rin pala yung page namin. Hindi na natapos. Pa-follow na lang din po sa aming official Facebook page para po, doon po kayo makapanood ng live natin maya-maya. That's Sweet 97.7 FM Santiago City. Now, let's listen to a song from Eraserheads, a song entitled Ang Huling El Bimbo. And once again, this song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Laban.
1: Sweet 97.7.
2: GGX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: GGX 500.
4: Bibili sa mga buti.
2: GGX 500.
4: GGX 500.
2: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang GGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may GGX 500 ka. Pandama. GGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
7: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
8: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Danny Miranda, isang brand head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
13: Taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Bugao. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sherman. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paano ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagmamanicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, this is begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po ang Unicode sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ay uli ko, Dr. Lee Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katulong nyo, katulong nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Anhin mo yung damo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit codes, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang Yulikot, Dr. Lee Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila.

0: para sa ospital. Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ang lingkod na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng kalawang pangkalusugan. Yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party.
3: 3, 2, are you ready?
4: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 3:30 na. And this time check's brought to you by Pao Di Arco, Balik Sigla, Balik PDA.
3: Today's best mix.
4: Sweet 97.7.
5: Ang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Sa GUM.

0: Radio Enterprises, located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Caller text 0917-855-8430.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500 irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500. Ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga butika.
6: Welcome as always sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternatibo at lalong-lalo na ang ating Super Antioxidant Capsule o the Superior Antioxidant Capsule DTX 500 na mabibili na po sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, isang good news na naman ang ating mapapakinggan sa araw na ito sa isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman. Pabalik-balik na sa ospital, natulungan sa pag-inom ng DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert!
7: Ako po si Camilo Igana, nakatira po dito sa Puerto Princesa, Palawan. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako yung ihi. Tulo lang po yung ihi ko. Pagkatapos ng tulo, namimilipit na po ako ng sakit. Hanggang 3 minuto po yan bago babalik. Normal. Ganun po. Ngayon, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Ayan, dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako. Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
6: Yan po mga kaibigan, ang isang kababayan naman po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500, ang original at FDA approved na super antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Na kung saan si Sir mga kaibigan, meron pong kidney problem at prostate problem that every time umiihi siya, halos napapasigaw, namimilipit sa sakit na nararamdaman at pabalik-balik na siya sa ospital, sa clinic ng mga doktor, wala pa rin pong pagbabago. Pero after mga kaibigan, sinubukan ang DTX 500 na wala ang pamimilipit, na wala ang pananakit sa pag-ihi. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate at inaayos ang kondisyon ng kidney. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan, nahirap na mag-ihi at yung iba nakakaihi, may kasama ng dugo dahil sa sobrang pamamaga, subukan ang super antioxidant, subukan ang DTX 500. Ang kapsula na may taglay na pinakamataas na antioxidant at anti-inflammatory properties na nakakatulong tanggalin ang pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, at DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga DTX 500, DTX 500.
8: Let's get back to the music.
9: Number one for today's hits and all-time favorites.
10: Sweet 97.7.

0: There you have it, a song from Ava Max. A song entitled So Am I, Mga Sweeters. And wait, diyan maingi pala yung phone ko. We are live on our official Facebook page, Mga Sweeters. That's a Sweet 97.7 FM, Santiago City. Feel free to join our live stream sa Mga Sweeters natin. Hindi masyadong busy today. O dali na. O bardagulan po tayo. Kulitan po tayo sa ating programang The Supercharger Show. By the way, this song is brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing. Oras po natin, mga sweethearts. It's already 3:42. Medyo maambun po dito sa may Santiago City. Kumusta naman po kayo? Itong pag-ambon na to ay hindi dahil sa mga tropical cyclone, no? Wala pong bagyo ngayon, pero yun nga po. Itong pag-ambon na to ay dulot ng habagat. Yes. So, ingat-ingat po sa mga sweeters natin. May mga lakad, lalong-lalo na yung mga sweeters din po natin nagmamaneho. Ingatan nyo yung sarili ninyo. Alam ko naman na hindi na kayo iningatan dati. Di ba, Erin May? Naka-live din pala ako sa aking Facebook page. That's DJ... Facebook page siya lang. Naka-live din po ako sa TikTok. Oo. Kung gusto niyo pong i-follow sa TikTok, ang TikTok account ko po ay DJ Chino-Sweet97.7FM. Actually, it's the same with my page. On Facebook, ganun din, DJ Chino-Sweet97.7FM. Sabi dito ni Erin May, agtutudo pa dito DJ. Yeah, actually, Agar Arbis. Agar Arbis that na. Shout out din pala sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon. Shout out kay Akelina Sanju dito sa may TikTok. Kumusta po? Taga saan po pala kayo? Kanina pa kayo dyan. Hindi pa tayo nagkakausap dito. Sa mga naghahanap po kay DJ Lunas, si DJ Luna ay, ayun, hindi maganda yung pakiramdam ngayon. She's sick. Oh, ang dami kasing ganap kahapon. Oh. Kahapon ay, kami ay nag-anak ng binyag. Tama ba yun? Tama ba yung term ko? Basta nagninong ako, nagninang din sina DJ Lunas, DJ Barry. Nakita-kita kami sa event. Kasama din namin sina DJ Sean. Oh, parang reunion yun. Wait lang ba? Parang biglang uminit. Di ko alam. Kapag nagla-live, kapag naka-live ako, di ko alam umiinit yung atmosphere. Dito sa DJ's booth, atmosphere. In-follow ka pa yung TikTok DJ. Caleb Alicia Nagan. Ay! Maraming siya naman. Get well soon sa'yo. Ginawang may sakit. Kalkalpas milang nagtudo dito ay DJ. Sabi naman dito ni Erin May Labugin. Ah. Oy, ingat-ingat kayo dyan sa may San Agustin. At yung daan dyan, no, pa tawag dito. Parang spaghetti lang, pataas sos pababa. Di ba, guys? Oras po natin, it's ready 3:45. Okay lang po ba kayo? Or medyo inaantok na? Nakakaantok yung ganitong panahon kasi, di ba? Maulan. Hindi ko alam, mas gusto ko yung ganito, yung maulan kesa yung mainit. Mahirap kasi gumalaw kapag sobrang init, di ba? Aminin mo yun. Agling et, agling et, tagijay, ano bang Ilocano nun? Wait lang, kaya ko to, guys. Pinagpapawisan yung mga pwedeng pagpawisan eh, no? Kapag tawag dito, kapag masyadong mainit. Kaya gusto niya yung ganito, yung umaambon-ambon. Awan aji na rin gurito yung comment section, no? Oo, naka-rest day sila, Erin May. Oh, naka-rest day pa sila. Siguro feeling pa nila, no? Tawag dito. Feeling nila wala pang DJ ngayon. It's been 3 days kasi na, I mean, 3 days din kasi yung off namin. So, pasensya na guys, pero eto, Monday to Thursday po tayo, ha? Oh, wag naman kayo nangiiin dyan sa ating live. Minsan na nga lang mag-live si DJ Chino. Tapos, saglitan lang, oh. Almost an hour lang yung live natin. Kaya, sulit-sulitin na natin, ha? Shoutout sa ating 2,000 viewers dito sa Facebook, no? Galaw-galaw naman, guys. I-shoutout nyo na yung mga gusto nyo i-shoutout dyan. Kablaawan nyo, Suda. Kung deserve naman nila, di ba? Hello daw, sabi dito ni VDF High School Grade 7 Mavini. Mavini yan. Mavini, oy, shoutout sa'yo. Kumusta ka naman, B? O, sana'y okay lang kayo, ha? Sino pa ba itong mga andito ngayon? Ay, dumarami, ha? Shoutout din sa Roof Steel Builders. O, laging nakikinig yung mga sweethearts natin dyan. Tapos, shoutout din sa mga taga-Wilcon. Actually, kanina ko pa sila sina-shoutout. Siyempre, isama na rin natin yung mga taga-El Torogi, eh, no? DJ, dapat ipahulam. Wala pa tayong pahulabing. Hindi ako napag-ready. Hindi ako napag-ready kung ano yung papahula ko sa inyo. Wait lang, parang bababa tuloy ng... Ang bababa ng... Parang ang baba ko dito sa angulo ng camera. Mamaya ayusin natin to. Parang lubog, oo. Dito sa live natin sa Facebook. Yung pala nanonood sa TikTok, ha? Baka naman, guys. Baka pwede nyo namang i-follow yung ating... yung page po namin, ha? That's Street 97.7 FM San Diego. See? Baka lang naman. Napalitan nga natin itong tugtugan na ito para makapagbardagol si DJ Chino ng Very Very Night. Para hindi ko makuha yung mood ko makipagbardagulan sa inyo kapag itong tugtog natin. Asan na ba yun? Yung lagi namin ginagamit ni DJ Luna. Ito na, guys. Anyway, sa mga meron pong gustong topic na pag-usapan natin, oh, pwedeng i-comment mo na yan para naman mahimay-himay natin, mapag-usapan din natin kung ano man yan. Kung meron bumabagabag sa puso mo, ay! Bumabagabag. Kung may bumabagabag sa puso mo, let me know. Baka sakali matulungan ka namin, baka lang naman, ha? Ala, powerful naman tong Erimi Labugwen na to. O, nanonood din sa TikTok. Dalawa, Ben, nanonood ka sa TikTok tapos sa Facebook. Ang lakas namin sa'yo. Nung nakaraan pala, dito si DJ Mikey, I think that was Sabado. O, nag-aaya sila dito. Kaso, walang tatao sa bahay. Mag-isa ako sila Saturday sa bahay. So, hindi ako nakasama. Gumimik ata sila. Sila nila DJ Cuber. Hello kay Joshang. Hello din kay Fon. Sino pa ba itong mandito ngayon? Uy! Itong mga nanonood sa Facebook, medyo tahimik kayo, guys, ha? Bakit? Ang kailangan nga mo nagbabainta, ating ang programa tayo. Pardagulan ato, iso no... Nagdetikate nyo, pagsaritaan tayo ata. Nakakonsyos ako pag Ilocano. Kumusta naman ang inyong mga weekend, guys? Anong mga naganap sa weekend? Saturday, walang bahay lang ako. Sunday, yun. Kahapon, yung sabi ko na umatid kami sa binig. Kasi nagninong nga. Nagninong ako. Tapos nagninong sina DJ Barry. Tapos DJ Lunash. Shoutout pala kay Melvin Hernandez. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap mo sa amin. Maiyak-iyak pa si Melvin nung nagme-message. Hoy! Andito na si Ma'am Vanessa. Kumusta na? Shout out din pala dagitay nalalaing at taga Rizal. Napapanood ko pa yung vlog ni Ate Vanessa kapag medyo nakaka-good vibes din. No good vibes ako dun sa kasama niyong magaling. Buti at magaling na siya. Oh, naglaing ka nung takaw, iti marunggay. Anapay yung paglaingan na. Naglaingpay ka nung agtako, di kong kumpormi. Aanat nating mo adyal alain na. Di ba, te? Sabi dito ni Dan Pilar, nagtudo lang basit balatong manin. Napakasarap kaya ng munggo kapag ganitong tag-ulan, no? Tapos, Ma'am Jane, baka naman yung mga sweethearts nating taga San Mateo. nanghingi ng munggo on air, no? Shout out sa inyo. Oh, di ko alam kung bakit napakasarap kumain ng munggo kapag tag-ulan. Or nakasanayan lang siguro natin, eh, no? Sabi naman dito ni Caleb Alicia, Karkaro, dito'y DJ, kasla bingkol katangkinan pinag-Ilocano. Ay, oo, alam ko, dyan sa may San Agustin. Kasi nga, meron kaming mga kakilala dyan sa may San Agustin. Oo. Sa Bali, yung tipong pagsasabihin nila na, oh, bakit umiiyak ka? Mga ganun lang dahil sasabihin. Ti-normal ng Ilocano. Ang pegs ang sangit ka kasi lang kumaya. Yung kanya da nga sa kikwa. Ni, ang peg, give-ibit ka. Give-ibit naman na, di ba? Ah, al-alan na lang. Ay, al-alaan na lang, tibingay na. Shareholder naman palang inyong magaling na kasama. DJ Chino, which do you prefer, rainy days or sunny days? Happy rainy afternoon to you. Ay, happy rainy afternoon din sa JTD. No, ako, tawag dito, nag-curious ako nga nung itsura ni JTD, no? Sana magkita-kita naman tayo one time, JTD. Baka minsan, mapadaan ka naman dito sa Santiago. Or sige, kapag napadaan din kami sa Nueva Ecija, sabihan ka namin. Pero nasagot ko na yan kanina, oo. Sabi ko, mas sa akin, mas gusto ko yung tag-ulan kesa yung tag-init. Kasi kapag masyadong mainit, parang ang hirap-hirap gumalaw, di ba? Yung tipong bawat galaw, pagpapawisan ka. Tapos, kasi kapag ganitong tag-ulan, parang nakapagbalik siya ng mga memories, di ba? Yung nakapagbalik tanaw ka. O, ako lang yun. Parang lungkot-lungkutan yung peg. Naalala mo yung mga hindi na dapat alalahanin. Yung mga taong dapat kalimutan na kasi kinalimutan ka na din. Ay! At siya kasi kapag ganitong tag-ulan, no, napakasarap humilata. Parang yung paghilata ngayon, isa na siyang privilege, di ba? So sa mga sweeters natin, dagita kububingan tayo yung mga basta dagi ubing, ayan. Nung papaturugin da kayo, dagita naganak yun, dagita apong nyo bin, dagita itinginang yun, maturug kayo. Kadati nga, men, kasi kami, di pa nawin mi, ayan, di pa paturugin da kami. Madimi kaya, tagriri kami. Lalo nung tingal daw, ayan, eh, tingal daw namin, pinag-aayayam ajay. Tapos, may katuyan, maturugan! Tapos diba, babantayan ka ng lolo, tapos lola mo, kapag papatulugin ka, nasa tabi mo, tapos, be, may hawak na pamalo. Tapos ikaw naman si Pasaway, bata ka pa lang, Pasaway ka na, diba? Yung tipong tinatimingan mo, inaantay mo na makatulog yung bantay, yung lola o kaya yung mama mo. Kapag nakatulog na, apo, saka ka man aglibas, eh, taapang ka makiayayam. Oh, pero ngayon, di ba? Ngayon, nagkakaedad na tayo. Parang hirap-hirap ng matulog. Yung gustuin mo mang matulog, ang dami mong kailangang tapusin, ang dami mong kailangang gawin, di ba? So, na-realize ko din. Pinipre-prepare lang tayo. Pinipre-prepare lang tayo ng tawag dito. Pinipre-prepare lang pala tayo ng ating mga elders sa real world noon. Anyway, eto na. Meron din palang nag-comment dito kanina. Sabi dito ni Caleb Alicia, kasla ajay, kabsat ni tatay, naglaing agdawat iti... Dito'y balay. Madingag mula, Haji Arubayan. Daan mo ngayon, titawad-dawat. Numabalin kayo magpadawat. Agpadawat kayo mo. Kesa maperdi dagita. Dati makikita ano ko dyan daldalan nga, kwa, nga marmarungay. Bungbungat ni marungay nga uray matangtang kinanon. Ta kinaimimot na jaking kanya. Ano to? AI po kayo? Sabi dito ni Paige Nisan. Hindi po. Legit to. Legit. O, totoong tao po ako. Sabi naman dito ni Ate Vanessa. Ana daw. Napanagmulat ilaya. Sirok timarong beket. Nagiging mataba yung lupa, nalapsat nukwa, at adubungan na nukwa. Ay, totoo ba? Oo, guys, sabi dito ni Ate Vanessa, nagmula kayo kano iti laya, dapat kano jisirok ti marunggay. Tano, nalaplapsat kano ay dagana. Ini-eme mo ata ako, ate Vanessa. O, kayo guys, ano po bang mas gusto nyo? Rainy season or rainy days o kaya sunny days. Dali na mag-comment naman kayo dyan. Para may ganap naman daw tayo. Huwag lang yung puro tambay tayo sa ating live stream. Galaw-galaw din tayo. Baka mamaya, ma-stroke ka dyan, ha? Ay, biro lang. Biro lang yun. Shout out din pala sa mga sweethearts nating nakikinig dito sa may Unison Home Hardware. Listeners din po natin dito sa may Centro Department Store. At syempre sa mga nananahimik na 6,000 viewers, hindi masyadong gumagalaw dito sa ating Facebook Live. Guys! Dali, samahan nyo naman ako. Maglalay po tayo hanggang 4:30. Kanina kasi, magla-live na sana kami. Di ba, usually nagla-live po tayo ng bandang alas 3. Something happened, yung internet kasi namin, biglang, alam mo yun, biglang humina. Sobrang intermittent yung connection. Hindi stable, kaya medyo na-late. Mamaya, magigets mo din, sabi niya. Anong sobrang slow ko kasi ngayon. Kasi, I only had like, I think, 4 hours ng tulog. Ay, sabi ni Mauro. Mauro Sebastian Bergonia. Feeling ko magiging kagawad to. Sabi dito ni Mauro Sebastian Bergonia, DJ Chino pa shout out sa mga poging Mythical 5 ng Avra Elite Invitational League sa Barangay Avra. Oh, wait lang ha. Oo, kasi Seymour Eka niya. So, shout out sa Mythical 5. Congratulations sa inyo. Leonard Castres, Jancel Tenorio, Aaron Andres, Jan Aaron Sumilang, at Raymark Quines. Ay! Akaloka kayo. Congratulations. Parang gusto kong kilala tong limang to. Sabi kasi ni Sir Mauro Sebastian Bergonia, no? Mga pogi, Mythical 5. Oh! Taray, Mythical. Shout out sa mga bagong pasok sa ating live. Oh, comment lang po kayo ng comment. Huwag kayong mahihiya. Bawal itim na nagbabaniting live stream tayo. So, banat lang nga banat. Okay, mga sweetas, we'll gonna pause for a very short commercial break. Wala pong aalis, ha? Dyan lamang po kayo. 7.7 Santiago City. This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good afternoon, the time now is exactly 4 o'clock. And this time check is brought to you by Brigada Distribution Incorporated.
1: Today's best mix. 97.7, where we play your music your way.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
8: Very good po yan, tatay. So, ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice cookie.
8: Okay ba?
7: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice cookie.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500, madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanong balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
16: Mga kwento ng pag-asa.
17: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
18: Hindi na ako next year.
19: Feeling ko 55 years na lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
16: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
9: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3.
12: Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Lane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Lane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko matiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, ito ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako ng una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, tinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pull ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumutok ng karayom, kapwa ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta, walang nakitang bukol. At wala na rin sakap pa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinanghina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ini-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee, at MX3. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MX3 talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MX3 at nakilala ko ito, napapanood ko lagi sa television. Saka sa page po ng MX3 family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MX3 na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MX3 para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone. Lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MX3. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
18: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

We're listening to a song entitled Boom Boom Boom ng Boombox. Well, actually, someone requested for Boom Boom Boom. Sabi dito ni JTD, DJ Chino kindly play this song as your background music. Boom Boom Boom by The Bangles. I actually checked the songs that we have for The Bangles. The one that we have here ay Manic Monday, Walk Like Egyptian. Actually, di ko mahanap kasi yung Boom Boom Boom. Pero may isa pang Boom Boom Boom dito, ha? Try natin, baka yun. Pero Benga Boys kasi to, baka mali na naman. Yan na lang, te. Oo, eto na lang. Para mas nakaka-good vibes to kaysa sa unang Boom Boom Boom na plinay natin, no? Diba? Anyway, ngayon, pinapakinggan po natin yung kantang Boom Boom Boom by Benga Boys. And this song is brought to you by DiSadeco, tested by time in making lives better. We are still live on our official Facebook page. That is a Sweet 97.7 FM Santiago City. Mga sweetas, makipagkulitan na, makipagbardagulan na sa inyong chinitong DJ, now na! Demanding now na eh, ka naman na. Nag-multitask ako dito, meron kasi ang may nag-message kasi sa akin, chine-check ko kung importante, pero feeling ko, wait, just bear with me guys. Anyway, shout out pa rin sa ating 2,000 viewers sa TikTok and also sa Facebook din, 2,000 viewers din, ano na, galaw-galaw guys. Ay, masarap magkape kapag ganitong tag-ulan, no? Oo, masarap humigop ng something na mainit. Para mainitan naman yung katawan mo, hindi yung puro ulo mo yung umiinit, diba? At syempre, sa mga sweeters naman natin, hindi nagkakape o bawal yung caffeine sa kanilang katawan, no? Pwedeng-pwede kayong mag-soya suprema, mga sweethearts. Dahil ang soya suprema ay punong-puno ng vitamins, minerals, at mga active compounds. Nakatulong to sa mga sweethearts natin gusto mag-breastfeed. Pero alam mo yon, yung nahihirapan sila kasi wala namang tumutulo o nagatas. O pag nag-soya suprema po kasi kayo, tutulungan niya yung katawan nyo para makapag-produce ng gatas. Kasi yung soya suprema po ay nakapag-balance din ng hormones nyo. So, okay na okay din nito para sa mga sweeters din po nating tumaraan na sa menopausal stage. Ano kayo launay nga natangsit? Ano kayo launay nga natangsit? Nakaslapabo. Joke lang, oh. Dahil po, yung soya suprema po natin ay gawa sa soybeans at saka mangosteen, kaya napakainam na ito sa katawan natin. Sa mga sweeters din po nating nag-gym, kung naubusan kayo ng whey protein, since yung soya suprema ay punong-puno naman ng protein ng mga sweeters, goods na goods to as alternative ng inyong whey protein. Feeling ko, mas makakatulong pa to, kasi mas nagiging healthy ka pa kapag nag-soya suprema ka, oo. So, subukan nyo na po yung soya suprema. Actually, marami pang health benefits yung soya suprema na to. Mainam din po ito sa mga may problema sa prostate. Maganda din to sa mga sweeters nating laging busy, kagaya ni DJ Luna, no? Kasi kapag tawag dito, kapag nag-soya suprema ka, binuboost na ito ang inyong immune system para hindi ka masyadong tamaan ng sakit, para hindi ka magiging marupok sa mga alam mo yon, viruses, bacteria, magan-ganan, and everything. Magsoya suprema ka na para yung immune system mo bonggang-bongga yung depensa, diba? So, soya suprema, mga sweeters, gatas para sa buong pamilya. Padasin yun, ito po ay mabibili sa mga pharmacies and groceries nationwide. Ay, ano na, shout out po kay Andre Plaza Concepcion. Sabi dito, good afternoon po, watching from Quezon City, pa-request po ng Golden by Hunter. Sige, try natin i-play yung Golden. Sana hindi po siya ma-copyright. Pero o bahala, tignan natin mga gawa natin ng paraan. Sige. Ay, kumusta po yung mga taga-QC? Nanunod ako ng news, ha? Ang daming nabaha dyan sa bandang QC. Dati workplace ko dyan ako dati sa may Munoz, sa may Roosevelt. Ingat-ingat po tayo, ha? Lalong-lalo na sa mga hindi naman may iwasang bahain. Oo, kasi halos lahat naman ng lugar sa Maynila, medyo bahain na. Kung hindi nyo may iwasan na
lusungin yung baha. Alam niyo, nakagaya ng ginagawa ko dati. Nagdadala ako ng bota sa bag ko. Yung bota ko kasi folded. Oo, so okay lang siya. Kahit suot ko pa ngayong tawag dito, kahit suot ko pa yung sapatos ko nun, okay lang na nakabota nun kasi sobrang laki ng bota na yun. O, pagbigyan po natin yung kaibigan natin or sweetheart natin from QC. Oo, nag-request siya ng golden. So, eto na. Play po natin, ha? Naalala ko si DJ Luna dito kapag pinapatugtog ko itong golden na to. Kasi nga, si DJ Luna po kasi ay character host din. Oh. Kung gusto nyong siya ay maging si Elsa, pwedeng-pwede. Kung gusto nyong maging fairy siya, kahapon fairy si DJ Luna sa kanyang hosting, pwedeng-pwede din. Oh. Kung gusto nyo ding maging Little Mermaid si DJ Luna, maging si Ariel, pwedeng-pwede. Or kung gusto nyong, ano na pangalan ng character nito? Ito, si Rumi. Kung gusto nyong maging Rumi siya, ay! Ising-ising kay DJ Luna, di ba? Kumakanta pa. San ka pa? DJ, it seems like your wrist is itching. Put some calamine lotion. Sige po. Ay, napansin mo ba? Oo, namumula na nga siya. Actually, meron naman akong cream sa bahay. Hindi ko lang kasi dinadala dito. Maraming salamat sa JTD, ha? Matanglawin ka, ha? Nakaabot pa talaga tayo sa QC. Sa bagay, maliban po sa Facebook Live. At syempre, Facebook, tapos TikTok, nakalive po tayo. Pwedeng-pwede rin makinig gamit po yung Radio Garden. Pwede pong i-download yung app or kung ayaw niyo pong mag-download ng app kasi marami na kayong application sa phone, no? Pwedeng-pwedeng i-search nyo lang yung Radio Garden mismo sa inyong search engine, Google, Safari, bahala ka na dyan. Tapos hanapin mo lang sa Radio Garden, Sweet 97.7 FM. Ganun. Sobrang easy lang, diba? Shoutout sa mga bising mag-ukay-ukay dyan sa El Torogi. Ano na, mga B. Hindi na sila masyadong nagpaparamdam, nakakatampo. Kasi binabati ko sila lagi. Kasi alam ko naman na everyday silang nakikinig sa 97.7. Walang palya, legit. Sila lang talaga yung tipong mapagkakatiwalaan mo na kahit hindi mo binabantayan, nakikinig pa rin sa'yo. Yung iba kasi, di ba, pag hindi mo na binantayan, iba-iba na eh. Parang iba yung dating yung sinasabi ko. Oy, eto na, may chika ako sa inyo, guys. Biglang umaraw na naman dito sa Santiago, nakakaloka. Kanina umaambon, nakasipsip ngitin. Kung nakaroon na iba yung kabak na tituto, tatamo to nini. Permimo to nini. Aba, nakala nakapudpudo mo, Jiwar, biglang. Reklamador yan. Pakalamero. Hi, Everyday Life with Cecilia is also watching our live dito sa may TikTok. Hello po, auntie. Hoy guys, baka naman yung mga naghahanap dyan, ha, naghahanap ng mapupunta, yung gustong mag-relax-relax dyan, yung mga gustong mag-unwind-unwind. Bisitahin nyo, pwede Cecilia's Resort, andun din ako, minsan andun din si DJ Luna, minsan andun din si DJ Barry. Check nyo yung page namin, ang mumura nung mga packages namin. Naka-August sale kami ngayon. Ay, kamusta naman yung mga sweethearts nating tinatamaan ng Ghost Month? Laban lang, guys, ha? Oo, kasi, kapag nasabi kasi na Ghost Month ang August, guys, kasi mabagal yung pasok ng pera. Alam na yan ng mga nagbi-business, mga nag-event, na parang na-observan nila na tuwing August. Ayun, medyo matumal. Laban lang tayo ng laban. Gumawa tayo ng paraan para, alam mo yun, mag-boom yung mga business nyo. Ilaban nyo mo latan. Ganun talaga. Laban lang ng laban. Walang susuko. Ngayon pa man din na natawag dito na napakamahal na ng mabilihin, di ba? Ikaw nga, hindi ka nagmamahal, pero yung mabilihin talaga. Natamaan ka man nun. Yaman ito, sabi na karasagid ka. Kayo, bari-bari. Ay, nananahimik talaga sila. Ba't ko nananahimik? Ilang minuto na lang tong live natin. O, sulusulitin na lang natin, ha? Shout out din sa mga sweethearts natin. Kasalukuyan nagmamaneho ngayon.
medyo madulas po yung daan since kanina umulan dito sa Santiago. So, yung pagpapatakbo nyo, alalay lang po dapat, ha? Dapat patakbong pogi lang. Kahit hindi ka pogi, ganun na lang. Isipin mo lang na pogi ka pa rin. Iba at ang ghost month, alam ko kuya. Ay, ano yon? Anong ghost month yung alam mo, te? Pero, wag mo, sige na nga. Wag mong i-comment kung hindi wholesome yung comment na yan. Hoy, Ri, sobrang busy mo naman. Eto si Ri, wait lang. Siya ay isang supervisor from Bunig, di ba? Tama ba? Tama ba, Yuna? Naalala ko itong mga viewers natin na ito kasi consistent naman sila nanonood sa ating live. Wait lang, tama na muna itong pag-golden na ito. Okay naman na siguro kay Kuya Andrew. Anyway, ingat-ingat po sa mga taga QC o yung mga sweethearts natin dyan sa Quezon City, yung mga taga Manila, ha? Sobrang baha-baha na din daw sa tawag dito. Baha na din daw sa may bandang Malabon yung mga kaibigan ko dyan. Wait lang ha. Palitan ko nga muna itong background music talaga para makuha ko yung mood ko sa bardagulan natin. Ito na lang. Oh, itong ginagamit namin lagi ni DJ Luna. Oh, ito na. So, Bahamas nga sa Metro Manila. Doon din sa may bandang Concepcion, Malabon daw. Parang gagutter na yung taas nung tawag dito. Nung baha. Oo. So, ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo na yung mga plastic. Oh. Biro lang. Oh. Bardagulan. Baka madamdaman kayo may anod kayo, babs. Dogan, anod kayo. Nakakatawa yun. Di ba hindi na nakakatawa? Kalimutan yun. Hindi na nung komedyante. Ala, grabe tong si Yuna, may galit sa tita niya. Sabi niya dito, baka lumutang tita ko dyan. Plastic pa man din. Nakakaloka, yun na yung masasabi ko sa'yo. Get well soon sa'yo, Yuna. Magpagaling ka. Ay, meron akong kwento sa inyo. Bumili ako sa 7-Eleven, dyan sa may Quezon, San Isidro, nung nakaraan. Yung binili ko kasi, mahilig kasi ako sa mani. So, bumili ako ng mani. Tapos, dalawang pack yung binili ko. Sabi nung nagbebenta, kwan kasi siya, palabiro kasi nagbebenta, sabi niya sa akin,

Shout-out din sa mga listeners po natin dito sa may Divisoria, Santiago City. Hopefully, makasama na natin si DJ Luna. Tomorrow, kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi maganda yung pakiramdam niya ngayon. Kinulang siya. Kinulang siya sa Soya Suprema. So, sana yung bukas makasama natin siya. Shout-out din pala sa mga sweethearts natin dyan sa may Lozano's Eatery. Kanayin sila. Lagi silang nakikinig dyan sa may Lozano's Eatery. Oras po natin mga sweethearts, it's already 4:24. Okay ka ba ba? Or pagod na pagod na? Ay, baka nagre-ready na yan. Baka nagre-ready na yan, umuwi. Excited na excited, Ben. For sure, kanina pa siguro, naka-impake yung mga gamit mo. Naka-impake launa, ayan. Tatay pa siguro mo nakasagana, gamit mo nga agawin. Pagod na ako, pwedeng pasundo kay... Ay! May fiancé. Nakakaloka tong listener natin, may fiancé. Get well soon sa fiancé mo. Wala namang sakit, gini-get well soon eh, no? Nakakaloka. May fiancé na siya. Eh kami, jowa nga, wala pa. Ikaw, fiancé talaga. Yabang-yabang mo naman, yun na. Oo. Jowa, wala kami, oh. Tapos ikaw, biniflex mo talagang yung fiancé. Sige. Sana happy kayo, ha? Hoy, pag kinasal kayo, ang daming mga host dito sa 97.7 FM. Baka lang naman, ha? O gawin nating masaya yung event nyo. Kapag kinasal kayo, sinasabi ko sa inyo. Uy, ano na? Galaw-galaw naman tayo, guys. I invite kita. Pag hindi mo ginawa yun, sinasabi ko sa'yo. After 1 month na kinasal kayo, maghihiwalay na kayo kaagad. Ah! Sinumpa! Ay, biro lang yon. Ay, nako. Mamaya po pala, i-end na po natin tong live na to. Pero hindi ibig sabihin po nun na tapos na. Hindi pa tayo tapos. Andito pa ako hanggang alas 6, guys. O, sa salit-salitin nyo, pwedeng pa rin mag-request, magpabati, magpa-shoutout. O, sa text line po natin, 0936-322-6700 or sa page ko po, DJ Chino-Sweet97.7FM. Yung mga nanonood po dito sa TikTok, no? Baka naman, baka i-follow mo yung page ko sa Facebook, DJ Chino-Sweet97.7FM. I-follow muna din yung page namin, Sweet97.7FM. Ang gulo ko. Tagal naman ng 1 month, pwede namang 1 hour. Ala, palaban ka, yun na. Mamaya, yung wini-wish mo na yan. Ingat-ingat tayo sa mga wini-wish natin. Mamaya, magkatotoo yan. Han ko, mamo. Ayan, oo. Narigat agsarak tatay ti makasundo mo. Narigat agsarak tatay ti tao nga respeto na ka. Ay! Narigat agsarak tatay ti tao nga ayaton na ka, ganun. Ay! Ay, joke lang daw. Naku, sa mga joke na yan talaga, dyan tayo minsan nadadaling eh. Ala, tahimik na talaga sila. Bakit kaya ganun? Anyways, pa-shout out po sa auntie ko na maganda from Ipil. Love you. Hoy, malapit lang kami dyan sa Ipil. Actually, andyan kami mamaya sa Ipil. Sino? Pinapa-shoutout mo yung auntie mo, hindi man sinasabi kung sino siya. Banggitin mo yung pangalan niya. Mamaya baka kilala ko pa yung auntie mo. Diyan na ako nag-aral nung high school. Sa may Don Mariano Marcos National High School. Shoutout sa mga Donias. Ay! Speaking of Ipil, shoutout din pala sa mga taga King and Queen Salon na sila yung nagugupit sa akin. Kaya ganito, pretty-pretty yung labanan. Ay, pretty-pretty naman na daw. Walang ganun. Auntie Christy, shout out kano kanya. Pina ni Yuna. OMG, taga Don Mariano Marcos National High School ako before. Bakit before lang? Anong nangyari sa after? Nag-transfer ka ba, B? Ha? Lumipat ka ba? Oh, ano pa? Dali, magpahabol na kayo. Ilang minuto na lang, oh. Ay, nag-transfer sa Maynila. Sa bagay, okay lang din yun sa Maynila, no? Halos parehas din tayo, ha? Ako naman, nag-Manila ako after ko... After
after ko mag-college. Oh, so

0: trabaho.
1: Doon na ako naging alipin ng salapi. Kami yung tinatawag nilang bayaning puyat, literal. Kasi nga, graveyard yung shift namin. Ano ba yung shift ko dati? 2 a.m. yung pasok ko noon. 2 a.m. hanggang 11 a.m. Laban. Yung tipong, alam mo yun, yung tipong trick na trick na yung araw, tapos lalabas ka, kapdi sa mata. Maganda ba yung trabaho dyan? Lilipat na lang ako, chos. Alam mo na, okay naman yung trabaho dito sa 97.7 FM. Nasa tao din yan minsan eh, no? Oo. Pag ini-enjoy mong trabaho mo, hindi ka masyadong mahihirapan. Pero minsan din kasi may mga katrabahong iba. Yung mga feeling mo, mga tagapagmana ng kumpanya. O yung dikit ng dikit kay boss. Mga ganun, diba? Minsan, sisiraan ka pa. Ay, issue. O, eto na mga sweetest. Magpapaalam na po yung chinitong DJ sa ating live stream. Mag-ingat po kayo. Enjoy the rest of your day. Oras po natin is ready. 4:30, we'll gonna pause for a very short commercial break. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: Sweet 97.7.

0: sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
5: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
8: Kape na.
9: Sana lagi.
7: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Resalud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumawa po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ulti non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond the amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

There you have it, a song from Demi Lovato, a song entitled Heart Attack Mga Sweeters. And this song is brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart. We are now at the final stretch of our program, yes. The Supercharger Show, Mga Sweeters. Just to give you a quick trivia about this particular song. Siyempre, ginamit dito ni Demi Lovato yung carjack arrest as, you know, a metaphor para sa nakatakot na vulnerability of falling in love. Magandang eksena na ba? Tapos, alam nyo ba, nung sinuot yung cover, sinuot nila yung cover na itong single na to. Katatapos yung madisgrasya, B. May pag-list nga minisunat. Yung roommate niya kasi, gumamit ng pledge na yung panlinis, yung polish. Tapos, ayun, nadula si Demi. So, after few hours, kailangan na niyang ishoot yung tawag dito, yung cover nga ng single. Tapos, iniwasan na lang ng photographer na makunan yung paa niya, ganun. Diba? Anyway, oras po natin is ready, 5:17. Sana po ay okay lang kayo. Sana po ay masaya kayo. Ano, kumusta? Kumusta? Kumusta? Shoutout pa rin sa mga nakikinig sa atin, yung mga busy-busy na din. Since rush hour na, no? Huwag masyadong magmamadali yung mga nagmamaneho, ha? Kalma-kalma nyo lang. So, shoutout din sa mga pasaway sa kalsada. Singit ng singit, hindi pa kayo nag-flasher. Hindi kayo gumagamit ng signal light. Nakakaloka kayo. Hindi manghuhula yung mga motorista. Ay, na-happy ako kanina, speaking of motorista, no? Kasi may mga LTO dun sa San Isidro kanina nung binabagtas ko yung bandang sa may harap ng Eurotex, no? Na-happy ako kasi hindi lang masingal na motor yung pinapara nila. Oo, para fair naman daw, pinapara din nila yung mga naka-four wheels, ganyan. Diba? Kahit naman sa mga checkpoint, kahit sa mga checkpoint ng mga police, usually mga ang pinapara nila yung mga naka-single motor. Hindi naman tawag dito. Usap-usap kayo ng mga kaibigan ko, naisip namin, lagi bang nakamotor yung mga kriminal? Hindi naman, nakaloka. Wala na, na-share ko lang kami. So medyo na-happy ako kanina. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa mga sweeters natin na nag-aabang pa lang ng kanilang masasakyan dito sa terminal ng bus, jeep, tsaka van dito sa integrated terminal po ng Santiago. Ano na, shoutout sa mga drivers natin dyan, mga konduktor natin. And also, shout out sa mga nagluluto na rin ngayon. Shout out sa mga nanundo sa kani-kanilang mga estudyanteng nag-aaral, no? At shout out sa mga napagod ngayon sa work. Oo, bawi kayo ng kain, ha? Tapos bawi kayo ng pahinga later. O, eto muna. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweeters. So, let's listen to the song entitled, Alin, Nasa Langit Na Ba Ako? And, once again, this song is brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart. You know?

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Today's best mix.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad, at ako'y iniwan mo pang lulipad. Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad, at ako'y iniwan mo.
1: There you have it, a song from JK or Juan Carlos Mosquito, a song titled Ere. And you're still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino. Mga sweethearts, oras po natin is ready, 5:45, and it's time for me to say goodbye for today's edition of the Supercharger Show. Bukas mo babawi kami. Hopefully, kasama ko na po si DJ Luna na hindi masyado maganda yung pakiramdam ngayon kasi nga naman, racket ng racket. Sinisi yung racket eh, no? Susunod na po si DJ Nathan sa kanyang programang Night Ride Mix. Yun pa lang pwedeng-pwede ka nang mag-request. O, mag-text ka na sa ating text line 0936-322-6700. Once again, 0936-322-6700. Once again, bababa po ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Nakalimutan ko na kung magkano yung mismong ibababa. Pero check nyo na lang, Google nyo na lang din, ha? Pagkakaalala ko, nasa 4 pesos. Oo, diba? Goods na din yun. Lalong-lalo na kung maglo-long drive ka tomorrow or the other day, makakatulong na yun. Makakatibid ka konti at least, diba? At least hindi na siya nagmahal. Ingat-ingat din sa mga sweethearts natin pa uwi pa lang sa kani-kanilang tahanan. Alam nyo na, diba? Hindi na nga kayo iningatan, kaya kayo na mismo yung mag-ingat. Kagaya ko, hindi rin naman ako iningatan eh. Kaya masyado na akong maingat ngayon. Uy! At maraming salamat sa laging pagpili, laging pakikinig sa 97.7 FM. Buti pa talaga itong stasyon namin pinipili. Diba? Okay, ito na, bigay ko ng ating next song. Pero syempre, paalam muna. This has been your chinitong DJ, DJ Chino, mga sweethearts. Let's listen to a song from Taylor Swift. A song titled Opalite, mga sweethearts. Enjoy the rest of your day. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye.

0: laban. Sweet 97.7.
1: DTX 500. Lagi ka bumuhaw. Gutom at lagi naihihingi. Twice yung toman ng diabetes. Mag DTX 500 ka. May ampalaya extract. Nasagana sa Sharon tea. Na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, umalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutuary aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sodeco.
2: The Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
5: Taga-saan, taga-rubis krimo po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman niyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipan-lipat yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, mahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdami.
5: Oo.
4: So ano ang ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo, pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit po.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lembuin.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony at yung facility natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bayunic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Win!

0: Philippines. Mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago ang araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Apo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Ang DGX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500 bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
7: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
6: DGX 500, mabibili sa mga butika.
8: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
9: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
10: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
13: Disadeco?
12: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
13: Wow, ano namang meron dyan?
12: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
13: Oh, swab yan ah.
12: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
13: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
12: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
13: Paano mo naman nasabi?
12: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
7: for a healthy family. Layunin
8: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kagabay sa kalusugan. Kuya Boy!
11: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

0: Hello po sa inyong lahat at syempre welcome na naman sa isang edisyon ng ating Bunamang Paladudunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po mga kaibigan. Through live streaming po natin mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. At makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa mga kaibigan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Tawagin na lang pong Lynn.
0: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
1: Taga Naguilian, Isabela po.
0: Isabela. Saan po sa Isabela?
1: Naguilian po.
0: Naguilian. Okay po. Naguilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
1: 30 po.
0: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po. Ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
0: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
1: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
0: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
1: Yun nga po, at takot din po ako.
0: Hindi, mas maigi po na mapacheck po ninyo sa doktor, pero
1: ngayon ano ko lang kasi siya naramdaman. So, nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
0: Actually, matama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pagiinom ng ating rice coffee ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pagiinom ng ating rice coffee kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayo mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po inatulungan sa mga particular na mga karamdaman na dinaanan po nila sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Nakakatulong din po para makapagbigay ng relief doon po sa mga nakakaranas po naman ng arthritis at yung mga rheumatism. Nakakatulong din po para ma-prevent yung pagkakaroon po ng mga skin diseases gaya po ng psoriasis. Nakakatulong din po para sa pag-control po ng development ng liver cirrhosis. Nakakatulong din po para po ma-regulate din yung pagkakaroon po ng kumbaga makontrol yung pagkakaroon po ng hepatitis A and B and yung pagkakaroon po ng fatty liver. Nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones, at marami pa pong iba, ma'am. So, ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo, pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay nung kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung uoperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po.
0: Okay po, ma'am.
1: Yes po, maraming salamat po sa info.
0: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito, hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Yes po.
0: Okay maraming po. Salamat. Diyan po sa maraming Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
1: Saan po ba, sir?
0: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
1: Ah, sige.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
0: Kawayan.
1: O sa Reyna Mercedes?
0: Wait lang po. Kawayan.
1: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po eh.
0: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
1: Sige po.
0: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
1: Sa Kawayan po.
0: Kawayan City, Isabela. Yes, marami po dyan. Pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore. Butika Aves.
1: Opo. Alam ko po yung Butika Aves.
0: Yes. Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Ayoko. Med Pharmacy, Abatienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Avis Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy. Lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon na sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po, nakakita na po ako.
0: Alam nyo na po yung itsura niyan?
1: Yes po.
0: Hindi na kayo magkakamali, yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling, kasi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas, ano po, so tandaan nyo po yun. Marami pong mga kababayan natin nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas, hindi po ito yon. Ang spelling po ng rice natin nanay, kung sa Tagalog, bangon, RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Yes po.
0: Okay, Ma'am Lynn, ganito na lang. Kapag kayo po yung nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect. Kahit po halimbawa nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor, wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
1: Okay po.
0: Okay po, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo mga kaibigan sa mga testimonya, mga patotoo po ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatong doon. Again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hi.

0: kasi umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, yun nun. Eh, nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang may takbo ako sa hospital.
1: Tapos?
0: And then after that, sir, ano, nung lumabas ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
1: Very good.
0: Eh, gusto ko po malaman po na kung ano, kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Sandon Plus coffee rin po. Good. Na kape.
1: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang, parang madudob.
0: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
1: Di ko po yun alam, pero nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
0: Hindi po kasi, wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
1: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi, halimbawa, maging maganda, di ba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po na, kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman,
0: okay, talagang mas okay po.
1: Opo, so yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili niyo po nung isa, idagdag nyo na lang po sa bibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
0: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ano, ng rice coffee, and then yung Sandon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Sandon Plus Gold po eh.
1: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit niyo po hininto yung ating rice coffee?
0: Hindi po, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako.
1: Very
0: pero
1: good
0: rice coffee talaga, nang ilang buwan since January, nabas ako ng hospital, hanggang itong July po, first week ng July, and then 2 weeks ako, 3 weeks ng rice, ng Sandon Plus Gold. Pero nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
1: Okay. Sige po, basta po nanay, hindi ko po kasi alam 'yun, hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po 'yun, kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga 'yung alam ko. So, again, kung sakali po na gusto niyo ipagpatuloy 'yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin kasi mas kumpleto po siguro 'yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan, talagang maganda po yung naitutulong nito sa pang kalahatang kalusugan po natin. So, yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Naguilian?
0: Ay, dyan kay Aves po, sa Kawayan.
1: Sa Aves, sa Kawayan, tama po. Sige po, nanay.
0: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon
1: ako
0: nagbibita na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
1: Pero nakatayo na kayo.
0: Opo, nakakalakad na rin po pero hindi ako makalakad ng malayo po.
1: Yes, at least nakakalakad na po kayo galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
0: Opo, opo.
1: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
0: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po. Dahil naging normal naman. Then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad, sabi nila parang sciatic o ano po.
1: Oo, sciatica po. Tapos,
0: pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and yung Sandon Plus Gold. Okay naman po.
1: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy niyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi niyong isa, hindi ko po yun alam, ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
0: Sige po.
1: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
0: Sige po.
1: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
0: Thank you po. Salamat. Ingat din po.
1: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Tawag niyo po kayo sa ating mamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, alam ko po yan. Kasi may... Yung auntie ko po, bumili niya kahapon, kaya sabi ko kung tinanong ko saan bumili, at hindi naman sinabi siya kung saan. Eh, pinilit kong sabihin sa kanya, sinabi niya sa akin, kasi kaya nga daw.
0: Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan, sabi niya maganda sa katawan, sa pangatulog. Tapos, medyo
0: ano rin, kaya gusto niya rin pong gusto niya rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So, yun na kung...
0: Opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo.
1: Ah,
0: opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung...
0: Ha?
1: Nakakatanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes,
1: masakit ng katawan?
0: Basta po, Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee.

0: coffee, tatay.
1: Apo, kasi nakita ko na po
0: yung
1: wika po,
0: yung kulay lintong karton. Ah, oo, nakita niyo na po yun. O, basta po dyan sa ano, dyan po sa Magsaysay, sa Sophia Pharmacy. Sophia Pharmacy meron dyan. At sa lahat din ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Apo, kasi nakita ko din na dalawang abdug at araw sa...
0: Mm-mm.
1: Yan po ba yun?
0: Yes, oo, yun yung ano yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa auntie ko kako.
0: Opo, opo, tatay.
1: So,
0: yung po yung ano, yung po yung dapat po nating ano, yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Apo, bigla nga po sumabay yung uncle mo eh.
0: Apo, apo. O, dyan po sa Sophia Pharmacy, tatay ha. Sophia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, tatay. Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag na lang po ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. naghahanap po naman ng, diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po namang mga kababayan. Isa na nga po dyan, si Tatay Joel. Na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
3: DGX 500, irregular na regla. Oh man, ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Pira Mag DTX 500 Araw-araw Bibili sa mga butika DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun 10 years na akong naninigarilyo Natigil lang ang bisyo ko Nang hirap na ako sa paghinga At laging inuubo Kaya dinanatan ko ng DTX 500 Nawala ang ubo ko Normal ang paghinga ko At lumakas ang pangangatawan ko
0: DTX 500 Bibili sa mga butika
2: Hoy, Supremo!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Mix 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. Mix 97.7.
2: Today's best mix.

0: Let's go. This is your radio, your station.
1: The best music on the best station.
2: Sweet 97.7.
3: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBB. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Today's best mix. Today's best mix.
1: 97.7. Where we play your music your way. All day, every day. Not stop.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, ito siya Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi
5: apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na
5: po. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
8: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
9: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ay ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
8: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
10: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
11: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
12: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
12: DTX 500. Bibili sa mga butika.
14: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
15: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
14: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
18: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mix 97.7 now turns the music back on.
20: Overload. Pleasure overload.
19: Here it comes.
21: Great.
19: Mix 97.7.

0: the best music on the best stations.
1: Sweet 97.7. Today's
2: best man. Check our time, it is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Bibili sa mga butika.
6: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
7: Win!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DTX 500!
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500!
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500!
2: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
12: Let's get back to the music.
13: Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: DWMX is a proud member of the KBP, nakapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ate palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mo, Doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binamang itutuo naman eh? Di ba? Bakit? Meron pa kasi nung alingan doon? Amlodipin, ang losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila baka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Catapress, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya, kasi hindi, matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una, sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag-hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Ayun, nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-fill mo yung lasan ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-headblood? Magkaka-headblood ka, sabihin ko yung to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanong inyo, para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, diet the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating batok, pumutok ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa lemon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. 1. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Leverasonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
3: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
5: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500,
3: bilis sa mga butika. POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, my Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag GTX 500! GTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

0: 24/7.
1: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
2: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na nang pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
4: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
5: Ricky Sanchez po.
4: Taga saan po kayo?
5: Taga Dait, Camarines Norte.
4: Ilang taon?
5: 30.
4: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
5: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
4: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
5: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
6: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lang digit itong tinatawa natin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin nyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano? 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Anong lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya nga sabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pala pakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karangdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay-alo ko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong gumamot, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi maanghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awante Opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo? O, oh, natunaw na yung taba niya. So, hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo. Makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong Globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na yung personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
0: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
11: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DGX 500.
12: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
13: Today's best music is on.
14: Woohoo! Today's best mix.
15: Mix 97.7.

0: Bo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

morning, God in the Son. Good morning po sa mga taga Torres Region. Cordillera, Mountain Province, Ifugao, Cagayan Valley Region. Buong langgat ng Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, sa mga taga Maler Aurora, sa mga taga Torres Region. Good morning po, ngayon lahat. Nawa po ang kagalingan, ang kaginawahan ay ating po natatamasa sa oras nito. At ating ibalik ang papuri pasalamat sa ating dakilang Diyos na siya po ang naghipo, nagpagaling sa inyong karandaman sa magitan ng mga instrumento ng Bionic Alternative Health Care Center. Ayon po ay maging daluyan, instrumento lamang ngayon ang nagpagaling ay ang ating dakilang manggagamot. The greatest doctor, the great physician, only one God. Kaya sabi natin, ang hindi kaya ng tao, ay kaya po ng Diyos. Kasi, siya po ang may-ari ng ating buhay at ng ating kalusugan. Hindi mo kayo bilangin ang buhok mo. Diba? Pero, ang Diyos, ang nagpatubo po niya, hindi ikaw.

tracking, el bus driver, van driver, passenger driver, may SUV na naglalakbay na nakikinig sa ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagtiwala na kung saan kayo po ay natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination at preparation tungkol po sa alternatibo pamamaraan ng panggagamot. Parang natin siya, ma'am, awan to operation, awan to rasyon, kailangan lamang ano, ang cooperation. Kaya once na nakipag-cooperate ka, sigurado po yan, ginhawa. Pero kung hindi ka makipag-cooperate, may magagawa ba ako? Wala po. Sino mang doktor? May magagawa ba? Wala din. Kaya nga nasa iyo ang papatya. Kahit ang Diyos, may magagawa ba sa iyo? Wala din. Kaya nga sabi natin, Shema, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong filosofo. Kaya ano sabi na Panginoon? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan, tandaan niyo po, ha? Kaya kailangan talaga, pag sinabi ng doktor mo na walang mataba ang maalat, pwede kang mabuhay na wala yan, basta gumaling ka. Kaya bakit ka binabawalan? Kasi concerned sila sa iyong kalusugan. Gusto ng doktor mo na gumaling ka. Sabi ng doktor mo, huwag ka uminom na maraming tubig kasi malulunod na puso mo kasi ang kidney mo sira na, si kidney na, chronic kidney disease na, nagdadialysis ka na 3 times a week pa. Pero paano? Kung alin ang soft drinks yung iniinom mo, wala yung noodles yung kinakain mo, ang tanong, gagaling kaya yung si kidney mo? Wala akong pag-asa. Kaya, man, sir, mga kabataan, masarap ang milk. Tandaan niya. Pero yan ang sisira sa kidney mo. Pwede ba, Dok, na once in a blue moon? Once a year? Once a month? Once a day? Once a walk? Every hour? Nako po, delikado, no? Kaya ingat-ingat po, mga kabayari ko. Kasi wala ibang maghihirap. Ikaw din naman mismo. Eh, ano pong dapat gawin? Baguhin ang lifestyle. Baguhin ang diet. Kung alin ang masarap na gusto mo, at yun ay nagpa-trigger sa sakit mo, tanggalin mo. Kaya ano sabi natin, ang boto ng Bionic, awan to operation, awan to rasyon, kaila lamang ang inyong kooperasyon. Kaya mga salamat po, BWDY, Sweet Radio Santiago, Live Radio na Dela Sol, at sa ating mga nagkapalawad sa ating advertisement, na rin po ang ESFM Kawayan, Big Sound Kawayan, Magic FM Kawayan. Sila po yung ating makatuwang, sa kung saan, ang mga sasakyan, mga kahanan, ay naroon pakinggan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang ating publika ay open po sa araw pong ito, sa ganap na alas 8 na umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating service publiko rin naman ay free consultation, free check-up, pati laboratory natin, ating high-tech machine ay wala rin bayad, basta kumuha ka lamang ng gamot. So, pag hindi ka kumuha ng gamot, ay susingiling kita. Ano ba? Okay. So, ganun po ang ginagawa ng Bionic Alternative Healthcare Center. So, saan ka pa? Ay, dito ka na sa free, di ba? Kung gano'n mag-consultation ng doktor na yan? 500? 700? Kung gano'n mag-consultation? 2,000? 1,800? Kaya mababa? 1,500? Di ba? Kung gano'ng laboratory? Depende sa ilang laboratory mo. Lalo na kung pasikot siyempre, hindi masigit na mahal, di ba? 50,000,

0: rosa. So, ganun po kahal mo kabayon ito. Kaya maging maingat po tayo sa ating mga kinakain at iniinom sa ating nararamdaman. Ito po ay ating pagalingin sa mga tanong natural na mga halamang damang. So, ang ating contact line ngayon, open na po ang ating cell phone number, ang ating pondo, 0917-88-74-581. At ang ating smart number, 0939-566-3708. At ang ating pong klinika ay matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng dalawang palengke, katabi po ng LCC Auto Supply. Nakita po yung signboard dyan, by Unique Alternative Health Center. Pumasok kayo sa garahe, matutumog yung glass door, yun po yung ating pong klinika. By Unique Alternative Health Center. At yun naman ating tawayan drums. Mamaya po na rin po aking ibahay, Dr. Pinit Sonyo. Siya po maglilingkod sa inyo sa Tawayan City. Ang location, ground floor din po ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Tawayan City. Pagkita nyo po ang gasoline station, yung City Max gasoline station, pumarking na po kayo dyan. At nariyan po ang ating pong klinika. Santiago City, narito po ang maya ang inyong likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Patuwang nyo, katuloy yung agapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa lahat, Sir Ma'am, ang kalusugan, sabi natin, yan ang ating kayamanan. Importante na alagaan, agapan, huwag hayaan, huwag pabayaan. Na lumala ang ating karamdaman bago kayo pupunta sa inyong magagano. Paano kung late na? Yung sabi nga natin, anhimuinda mo, kung patay na ang kabayo. Wala na kong kwenta. E tanong yaman mo. Hindi mo kayo bilhin ang kalusugan. Hindi mo kayo bayaran. Kaya ingatan po natin ito. Kasi ito po ay minsan lang nagpinahalang sa atin ng ating dakilang virus na dapat nating pahalagahan. Huwag abusuhin na yung araw gagawing gabi ang gabi gagawing araw. Baliktad. Di ba? Walang pahinga ang ating katawan. Pagka siningil tayo o nagkaroon ka ng insomnia, nagkaroon ka ng leukemia, cancer sa dugo. Bakit? Dahil sa pagpupuyat, tinain ng puting dugo ang pulang dugo. Ngayon, anong ginagawa ng iba? Yan, sasali na ng dugo. Ilang bag? Yan, napakahirap po mga kabayunin ko. Ang magkaroon ng cancer sa dugo, hindi lang leukemia. Kahit mga bata, magkakaroon ng ganyan. Dahil sa ano, radiation ng cellphone, radiation ng mga gadget. Nasisira ang kanilang immune system, nasisira ang kanilang metabolism, nasisira ang kanilang ang kanilang bloodstream ng kanilang katawan. Kaya mga kabayuni ko, ingat-ingat po tayo. Yan ang sabi natin, isa mong gagawin, sampo mong iisipin. Sa mga nais po na naghahangad na malinisan ang kalang internal organ na magpa-undergo ng cleansing, makipag-schedule po kayo sa inyong likod para magawa po natin ang nararapat na may tulong sa inyo po mga pasyente. Ay, kontakin nyo po kami sa ating cellphone number. Pwede mo tawagan. Kung nakaraan, may isang tulong sa atin from Ipugaw, Aguinaldo. Kasi yung kapitbahay nila, nakita nila, magaling na daw. Nag-cleansing sa ating klinika. Kaya sa inya, Dok, magpapaila ako ng leave bilang isang teacher at ako'y mapunta sa inyo. Gusto ko rin magpa-cleansing katulad ng ginawa nyo doon sa kapitbahay namin. At bakit gusto ang kapitbahay nyo? ay magaling na po. Imagine ha, ganun kaganda ang nagagawa ng blessing pack. Ano man klaseng sakit, number one talaga unahin ay ang paglilinis sa internal organ. At kaya na malinisan yan, saka ka maglinis, mag-continue sa uminom ng mga suplemento, vitamins, mineral na kailangan ng iyong katawan. Diba? Ganun po kaganda ang tinuturo po ng Biunit Alternative Healthcare Center. So, saan ka pa? Diba? Ay, didoon ka na sa all natural, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Ang kagandahan, hindi ka mahirapang masugatan, hindi ka matahi, hindi ka malagyan ng bag sa tagiliran, hindi ka malagyan ng catheter. Diba? Ganun po kaganda ang tinuturo ng Biunit Alternative Healthcare Center. Kaya sa mga kabayunik ko, tandaan nyo, mga sir, ma'am, kailangan natin nandito ay ang disiplina, self-control. At alam natin masarap, dahil sa may sakit ka, huwag mong pilitin. Pwede ka mabuhay sa inyo nang walang adobo. Huwag lang tumaas ang blood pressure mo, huwag lang tumaas ang cholesterol mo. Diba? Diba, Lene, na, bro? Diba rin ang ano, yung sinabaw na walang mantika, huwag lang tumaas ang cholesterol mo. Ay ano yung pinirito, adobo? Kung yun naman ang magkapasikip sa dibdib mo, magkapalaki ng puso mo, apektado ang likod, apektado ang dibdib, na sumasakit, hindi makatulog ng normal. Palagi nagpapalpite. Diba? Ganun po kahirap, mga kabayani ko, ang magkaroon ng gantong klase ng karamdaman. So, ano dapat mong gawin? Ay di mag-cleansing ka. After the cleansing, doon kita bibigyan ng mga suplemento ng vitamin C, triple magnesium, vitamin D3, calcium, magnesium, potassium, vitamin C, vitamin E. Yan lang ang kailangan ng patawa natin. Ayon, kailangan natin yan. So, saan ka pa? Yan lang mga kailangan lang nagbe-build ng ating kalusugan, yung mga vitamins na yan. Yan lang nagpapalakas ng ating pong immune system. Saan kaya sabi natin, sir, ma'am, immune system is the best doctor, di ba? Pag malakas ang iyong immune system, walang aray, walang agay, walang agoy na mangyayari sa iyong kalusugan. Healthy, di ba? Healthy ka na, sayo natin, wealthy ka pa. Yan ang kailangan natin ngayon, mga kabayunik ko. Kaya bakit mo pababayaan? Ay meron pong ano na willing na tumulong sa inyo basta kayo po ay ano, makipagtulungan. Pero paano naman magagawa yan kung hindi ka makipagtulungan? Good choice. Kaya ano nangyayari? Pupunta sa operation. Pag sinabing operation, ay opera. Maghanda ka ng malaking pera. Diba? Kung ang nakaraang pasyente natin, pinipilit ng doktor na ano, linis ng puso, pero ibabaw lang daw, hindi yung loob. Kasi ang baran ay nandoon sa loob, pero ang kaya lang niyang gawin ay ang nasa labas lang. Paano yun? Ang tanong ko, gagaling kaya? Yun ang nga dok, iniisip ko eh. Kaya, nagbakasakali kami dito sa bayon, nagbakasakali matulungan. Okay, ganito sa kanya. Bigyan ng advice. Gawin mo, makasakali ito rin makatulong. Total, please naman yung magagastos nyo. Hindi naman yung milyones sa tulad na hinihingi ng doktor nyo. So, you can try, parang nasama, kung gawin nyo po ito. Dahil sa kanya. Ito pong gawin, bumili ka sa market ng luyang dilaw. Bumili ka rin ng sili. Bumili ka ng sibuyas, ng bawang, ng luya, ng limon. Anim na klase. So yan pong lima, i-blender mo. bago mag-blender yan, yung lemon, pipigain mo, ilagay sa blender, bago ihalo lahat yung mga sangkap na yun. For example, tiga-apat na teraso. Tiga-apat na teraso, ilagay mo. Pag nag-blender mo na yan, pigain, teresa niya, lagyan mo ng isang, lagyan mo ng honey, puro pagkita. After na malagyan mo yan, every 2 hours, inom siya ng titigis ng kutsara. In 1 week, bumalik sa akin, thank you, Doc. Wala na yung sakit ng dibdib ko. Wala na yung sakit ng likod ko. Magkano nagastos mo? Wala pa po 1,000. Well, imagine, hanging sa 1,000,000. Wala pa pala 1,000 ginawa mo sa bahay. Di ba? Oh, saan ka pa? Ay, dito ka na sa, nakatikwit ka na, save pa, at ano, wala pang sugat, walang bawas ang iyong mga ugat na naputol, na hindi na kailugtungin ng surgeon mo. Di ba? Ganun po kaganda ang natural. Sino ang nagturo? Ang ating pong guidelines. America's Masterbook Encyclopedia na naglalaman ng 11,000 home remedies, 730 kinds of diseases. Pag yan po yung na-memorize nyo, masabi ko sa inyo, isa ka ng specialist doctor. Kasi nandyan po yung causes, symptoms, and treatment ng karamdaman. Ganun po kaganda ang guidelines na yan. Kaya sa mga kapwa ko, mga Adventist, meron kayong ganyan libro. Huwag ilagay sa bookshelf. Huwag ilagay sa inyong, ano lang, sa inyong lagay ng mga libro. Basahin, hindi ho pang display. Kasi in time of sickness, in time of emergency, yung nabasa nyo ay magpaparemind po sa inyo. Ganun ang kailangan natin. Kaya yung pati yung recipe, yung pagkain, nandiyan sa America's Masterbook. Anong pagkain mo, anong kakainin mo, anong inumin mo, kumpleto po ang guidelines na yan. Bakit nyo naka-display lang yan? Basahin nyo at nang sa ganun, marimind ang ating separatin ng panahon. Ay, yung pagsakit sa high blood, ito nga palang gamot nakalagay doon sa libro. Diba? Kasi ang mga doktor, may libro pong ginagamit yan. Ang mga teacher, may lesson plan yan. Ang mga attorney, may mga libro yan. Mga judge, bago maghatol, magbabasa ng libro yan, ng virus yan. Ilang taon na dapat na hatol, pero mostly, sila ano, memorize na, bakit doon na sila tumanda, kababasa ng libro. Ganun. So, ganun din po ang mga doktor. Meron din po kaming mga guidelines na dapat na pag-aralang mabuti na ibinigay ng school na pinag-aralan po natin. Sa akin, bali, sa akin po, meron akong 4 na klase ng guidelines. Lungs and Health, ang malusog na katawan, sa English po, Building Vital Health, sa Ilocano, Pananggunod, Ipikasaya, at Asalonat. Yan po yung Ilocano version po natin. At yung pang-apat, yung pong America's Masterbook Encyclopedia. Yan po yung ating mga libro na ginagamit tungkol sa kalusugan. Hindi ho haka-haka, kundi meron pong basihan na ito po ay nasa sa ilalim ng ating saligang batas, Republic Act 8423, Traditional and Alternative Medicine Act. Yan po ang ating mga ginagawa. Ibig sabihin, tayo po ay nasa sa ilalim ng ating pong saligang batas na kung paano natin sundin ito at may sakatuparan at masunod ang dapat ang mga alituntunin tungkol sa malusog na pangangatawan. Kaya mga kabayani ko, ito, magbabasa lang po tayo ng ating ilang katanungan. Sabi rito, good morning po, Doc. From John Cisabila po ako. Gusto ko pumunta dyan, pero sa akin po, wala pa po yung anihan namin. Wala pa akong bili ng gamot. I know na, libre daw po yung check-up nyo, pero yung gamot ay hindi ko libre. Yes, tama po yun. Libre pong gamot, libre pong consultation, libre pong check-up, libre ang doktor nyo, libre ang laboratory, gamot lang mabayaran nyo. Ay, paano nga naman wala pamiling gamot? Kaya sa mga, kababayan natin ha, pumunta po kayo sa atin pong klinika sa araw nito. Yung gusto na willing na matulungan, makipagtulungan po kayo para sa ating mga kababayan na nahihirapan. Kaya sa ito po ang ating politiko at text line 0917-8874-581. Ating smart number 0939-566-3708. Kaya sabi natin siya ma'am, sa gusto may paraan, sa ayaw may dahilan. Diba? Kaya lasin niyo po ang magpapasya. Kami po ay naghihintay lamang sa inyo kung kayo pupunta sa ating klinika. At yung gusto mong matulungan, gagawa ka ng paraan. Sabi natin, ang kalusungan, hindi kayong bilhin, hindi kayong bayaran. Pero, ito po yung nabubuo sa tamang pagkain at tamang inumin lamang. Kaya nga sabi natin siya ma, hindi kayong bilhin ang kalusungan, pero kayang buuhin sa tamang pagkain at tamang inumin. Doon po na ibabalik yan kung nawala man ang ating pong kalusungan. Kaya mga kabayani ko, ulitin natin ang Bionic Alternative Healthcare Center ay bukas sa araw nito sa ganap na alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula Linggo hanggang Biyernes ang ating pong pagsiservisyo sa inyo. At dandaan mga kabayani ka, ito po paalala ko sa inyo, reminder lang. Ang Bionic Alternative Healthcare Center ay magbubukas po bukas, August 12. Kaya kung meron ngayon kamag-anak, kakilala, kaibigan, doon po sa Tugigaraw, pwede niyo pong anyayahan pumunta, mayroon sila in-offer na free consultation, free check-up, at may mga libre din sila mga gamot na pang-giveaway. Yung mga vitamins, mineral na kailangan po nila. Kaya po, Tugigaraw po yun ha, hindi dito Santiago. Para maliwanag. Yun po ay pagbubukas ng Bios Alternative Healthcare Center. Sister company ng Bionic Alternative Healthcare Center. Yan po, ha? Pero dito sa Santiago, meron po tayo kinamigay din na, ano, yung Bionic Herbal Capsule. Pwede rin po natin nabigyan kayo kung gusto po ninyo. Yan po ay free rin pong binibigay ng Bionic Alternative Healthcare Center. Kaya sa mga kababayan natin, kung nangangailangan, punta po kayo. At kayo po'y welcome. Ang location po ng Bios Alternative Health Center, second floor ng Kainang Pilipino. Along Maharlika Highway po yan, going to Afari. Leonardo, Barangay Leonardo, Tugigaraw City. Makita niyo po yung terminal mismo ng Victory Liner. Okay, nasasal po po yung lakarin eh. Nasunahan lang po siya. Makita niyo yung Kailang Pilipino. Nariyan po sila sa second floor. Yung atin, yung klinika ng Bios Alternative Health Center. Ay bakit wala banggit ng Bionic? Kasi sila po yung ating nakakampi din. Kapag po katulad din po namin, dito po walang inggitan, kundi nagtutulungan po ang bawat isa. Paano may taguyod ang kalusugan para sa ating makawayan? Kasi yung iba naman po kasi, hindi lang makapunta ng kawayan, hindi lang makapunta sa Santiago, iilan lang ang nakakapunta. Kaya kung bakit ang Bios Alternative Healthcare Center, nagtayo po sila doon para yung mga taga doon, yung Palag-Igig, yung Solana, Acari, Tuaw, o San Kismera, o San Paman, Claveria, pwede makapunta naman ng Tugigaraw. Yan po ang kung bakit in-spread ang alternative medicine. Kaya sa inyo, dito po sa ating bansa, ay napakarami na pong alternative practitioner. Imagine, nung nag-seminar kami ng PETAC, nasa 5,000 plus, ganun kadami, ang venue ay napakalaki. Sa loob ng 3 days, iba't ibang topic ang ginagamit bawat speaker. may mga nanggagaling na ibang bansa, may nanggagaling dito sa Pilipinas. Yan kaya kung bakit nang-imit natin ang aking mga kaibigan, sila Doc Ahoy, si Doc Matthew Tau, yan nakalimit natin si Dr. Ano po, yung pangalan na isang doktor na dati naging secretary ng Department of Health. Ayun lang din po natin. Si, yung director, Fabio na ng PITA. Ayun, namit din po natin sila doon. At ang dami mga medical doctor na naging speaker din po natin. Kaya sabi natin, ang medical at ang alternative ay hindi po magkaaway, kundi nagtutulungan. Yung kaya ng alternative at di kaya ng medical doctor ay sinishare po nila. At yung kaya ng medical doctor na hindi kaya ng alternative ay sinishare din po nila. Yun. For example, yung ginagawa ko natin, pagpapalabas ng bato sa atay without operation. Nagagawa ba ng medical doctor? Hindi. Pero nagagawa ng alternative na may patais, may patakis. Ganoon, no? Di ba? So, sabihin nyo nga, mga pasyente ko, ilan lang ba kayo natulungan ng alternative practitioner na nagpalabas ng bato sa atay nang walang operasyon? Bato sa abdo, bato sa kidney, na naihi ang bato without operation. Kasi nga po, sa practice ng ating Western medicine, no choice, laser or operation. Pero sa mga natural na paraan, sabi ko sa inyo, may kakayahan na magbuno ng bato, may kakayahan na magbuno ng bato ang ating katawan. Kasi ang bato nga na hindi tigal dyan, nabuo lang sa maling pagkain, maling inumin. At pag ina-check natin, at uminom ka ng mga suplemento na nagpapalambot, nagpapalabas ng bato, ay lalabas po talaga yan. Kasi hindi man tigal dyan yan eh. Nabuo lang yan sa maling pagkain, maling inumin po ninyo eh. Kaya pag nabago po yung mali na yun, pwede pong ma-check, may sa ayos ang iyong kidney, may sa ayos yung atay, may sa ayos yung bituka, may sa ayos ang iyong ano, gallbladder, na awanti operation, na awanti orasyon. Kailangan lang po operation. Para yung ating time, tapos na naman, ako gudubasin po salamat sa inyo sa pagpapalipad sa ating tinig, sa mga posisyon, ang Sweet Radio Santiago, Live Radio Norte Luzon, DWDY ng Kawayan, sa inyo pong lahat na nakikinig sa ating programang Kaalamang Pangkalasugan. Bukas muli sa katong oras at timpilan, ang ating kasabihan siya, Ma'am, health is wealth, prevention is better found of cure. If you truly know the doctor can cure, but if you rightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpilit ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama pong ating kakainin, tama pong ating inumin, darating yung panahon, hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Kaya sabi nga ni Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya mong gamot niya yung pagkain. Ibig sabihin siya, ma'am, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Maraming salamat. God bless us all.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli.
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's best mix,
3: today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert! GTX 500.
4: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
3: Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 na ka, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Muling nagbabalik po ang iyong lingkod, Dr. June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert!
6: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay na gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
3: DTX 500 Health Alert!
5: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong taglay na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
1: Kape na.
2: Sana lagi.
0: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: release sa mga butika. DJX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla.

That was Boom and that song was brought to us by MS Cherry Capsule. Dito ako believe in Mega Sardines Super Setup as Super Sustansya. Magandang morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. Here's your DJ, your very sweet and very lovable, this Jackie. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. At ang ating oras po, 6:56 na po ng umaga. And today is Tuesday. It's August 11, 2026. Yes, napakabilis naman ang araw, mga kaibigan. Malapit na naman po ang Friday. OA, diba? OA ni DJ Bear. Para sa akin kasi napakabilis ang punang araw. Napakabilis lumipas, mga kaibigan. Hindi mo mamamalayan, mamaya kinsenas na na. Hindi ba? Guruin mo kinsenas sa Sabado, kaya lang Sabado. Ewan ko kung anong rules sa inyo pagka ganyan. Pero Sabado nga sa kinsena. Okay, so kung gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa page ko. Hanapin nyo lamang po yan, DJ Barry. Search nyo lang yan sa inyong mga account. Barry po, as in strawberry, yun po ang kanyang spelling. Napakadali lamang hanapin. Huwag na huwag kang magkakama. Napakadali lang hanapin nun, okay? Babalik ako mamaya, ha? Diyan lamang po kayo. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry. Dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, e Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
4: Sa buhay natin ay
3: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: Series mag GTX 500. Mapibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butika. Wakey, wakey. Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

favorite the song Shat by Imagine Dragons, and that song was brought to us by Baudi Arco. Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Hello po, good morning! Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po ang inyong DJ, DJ Barry, keep in your company till the hour of 10. And our time now is 7:16. Yes po, 7:16 na po ng umaga. Mamaya, 7:30 na naman. Tapos alas 8 na naman. Good morning po sa inyong lahat, sa lahat po na nag-uumagahan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ano po ang inuulam natin ngayon? Ano po ang ating pang-umagahan? Sa mga nagkakape dyan, yung hindi mabubuo ang araw pag walang kape, good morning po sa inyong lahat. Huwag hinahinay lang ha, baka naman hindi ka pwede dyan. Huwag mong sosobrahan. Dahan-dahanin mo ha ang pag-inom ng kape. Matapang nga naman talaga ang kape. Pero depende naman kung anong kape ang iniinom mo. Okay, pwede rin po tayo mag-message sa aking Facebook page, DJ Barry. Hanapin niyo lamang sa inyong mga Facebook account. Ganun na rin po sa aming text line, 0936322670. Ayan na, huwag niyo po kalimutang ilagay pa ang inyong mga pangalan. Kapatid, hanggang ngayon nandito pa rin yung wallet na sinurrender sa amin. Color beige po ito, all rose pink yung sa loob niya. Alam ko, pang babae to. And feeling ko bagets yung may-ari. Oo. Baka may nakakaalam sa inyo, tawag dito, nakarinig last time na nawawalan siya ng wallet. 1 month na to dito sa amin, ha? I-claim nyo na to. Feeling ko estudyante yung may-ari neto. Pero hindi natin sure. But still, kung sa inyo po ito mga kapatid, pwede po kayo pumunta dito sa aming station, ha? Third floor heritage building po kami. Third floor. Room 314C. Pagtanong nyo na lang po dyan sa guard. Ano naman po nila. Basta kasama mo si Magta, hindi ka mawawala. Kaya lagi nyo tatandaan yan. Kahit saan kayo pumunta, lagi nyo isasama si Magta, okay? Babalik po ako mamaya, dyan lamang po kayo. And that's your song, Ligaya, by Eraserheads. This song was brought to us by G Enterprises. Quality supplies and services are our commitment. I'll be back again. This is your DJ, DJ Barry.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka mapupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Mga kwento ng pag-asa.
1: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
2: Determined na ako next year.
3: Feeling ko 55 years old lang ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
0: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
4: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend na extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakapi ako nun mga 3 beses or 5 isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, kumbaga yung nalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Nung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan. Tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pang dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang kinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yun eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya, ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ako. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad naugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko. Ang katawang sa

0: pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Win!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-bake ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: GTX 500. GTX 500.
3: Wakey, wakey. Rise and shine.
4: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey.
5: On the wake-up call.

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyo.